0: dyan sa balay. Lagsik ni. Kay lalaki good ko. Pero, masahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Ang tinu-

0: mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Bisonix, daghan na ang natubangan.
2: Sugod na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Nasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Bisonix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Bisonix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Bisonix, slay ang kaipitibo! Bisonix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
4: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
3: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
4: Na, Diligyan na pwede, dong.
3: Mama, good. Ay, nga naman.
4: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
3: Bisot pati si papa.
4: Bisot pag yun taon.
3: Dagawa, papa eh.
4: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.
5: It's exciting! XFF.

0: Chepin.
1: Oras mga katropa. Chismoso ang kagod.
2: Okay.
0: Istorya pa gaya nga.
3: Ingon mo ka nga, labi magod si Nikolay?
1: Oo, labi yun. Nagkaon ko rito itong miagi. Bitaw, salamat Ma'am Nicole.
3: Yan.
1: Sa palibring tuna belly.
3: Sunod ba, uban ako ma'am?
1: Di nagkaon dito ko uban ako kung mga anak, kung siyempre akong partner, pamilya, apil ako ang pagkumangko ng anak sa kong magulang. Nangaon dito, so na-timingan, hinihabot siya. Nalibre noon ang doha kaputahe. Lami ang katong bagay-bay. Dito nagsugod nga nakakaon kog kanon.
3: Lami ang good saon. Pero dili kaya daghan. Sakto ra, gamay.
1: Tama lang siguro, mga doha ka cup.
2: Okay.
3: Ako ginabatayan, ginako, tag sa cup ra yun ko. Isa ka adlaw ka usara gyud.
1: Isa ra man nun ta. Nga kay halang-halang man ang bagay-bay. Tuyo pa ako pahalang. Ano doon ka kag-isay?
2: Okay.
1: Ay, nako. Alas 8-8 ang atong oras mga katropa. Siyempre ha. Atong isgutan karon mga kagilaan. Kanibang serko sa impeachment. Kaya ito ang ikaduhang hisgutanan mga katropa. Kaya itong pangutana, kasaligan pa ba ang impeachment trial sa ikaduhang pangulo?
4: Bullseye!
1: Kay dako kayong sagpa sa noong sa ustisya o sa Batakang Balaod ang ginatawag nga lawgaw nga dagan sa impeachment trial batok sa ikaduhang pangulo karon. Nga imbis magsilbi unta kining ligdong nga hawanan aron nga sa taon nung taang kamaturan, pinagi sa ligon nga mga ebidensya, nahulog naman hinuong kini sa pait nga dula sa politika o glunsay nga mga propaganda proceeding sa kampo sa prosecution. Diba?
3: Mm.
1: Imbes nga sugdan, sa unang tulo ka adlaw, kada mga seryoso nga sumbong, gilukso naman hinuon sa prosecution panel sa ikaapat nga article of impeachment. Kumbaga, o sa kaklarong timaan, nga wala pa sila'y napunit, nga tarong ebidensya, o nangita pa o mga testigo, nga muhimo-himo o peke nga mga pasangil.
4: Bullseye!
1: Ang korte gihimo na lang entablado sa mga abogadong sip-sip, uhaw sa kasikatan, nga nagsigira o paporma at tubangan sa kamera.
4: Bullseye!
1: Sige lang sinamok, ay mga objection nga wala hinungdan o makikisparing pa sa mga pangutana. Mao kini obserbasyon mga kagilaan ni Attorney Sal Panelo.
4: Bullseye!
1: Tungod di ining kaguliyang, anawatan sa iyahang tinuog espiritu noon o dignidad ang proseso hantod na mismo ang mga tigpaniid na nairita na ning tawon, na dismaya. Ani gawasin taon si Attorney Sal Panelo?
4: Bullseye!
3: Tungod din ng kalakiha katropang Ruel, unsa pa man ay bili ang ugpagsaling ni ining maong matang sa pagdaral kung ang mismo mga testigo nagkabalibali o naglibog na sa ilang mga pamahayag tali sa conditional threat o absolute threat.
1: Na!
3: Usik lang sa oras og pondo sa nasud ang pagdala og testigo sama sa usa ka NBI agent nga aron lang pamatud-an ang usa ka press conference nga wala man gani gihimakak og gi-question sa depensa. Wala man nang utana didto. Pero nganong ilaha man nga ilag yung i-emphasize o tukion? Unsaon man gud ang mismong presiding officer murag nagpabutabungol tungod kay tugutan lang ang mabuhagay ang mga runs o pagguba sa prosecution sa dili pa kini strike out. Ulahi na ang tanan kay nadungog na nalandog na sa tibok nasod o nakahibalo na nasabtan na sa hunahunas publiko.
1: Nahilog yun, doon hindi masabtan.
3: Nalibog yun, samot. Muna nga, kay nabulit naman sa buling ang garbo sa trial, napugos na lang sa pangdepensa sa pagsalmot sa propaganda aron mahimong patas ang pagtaral. Kung magpalayon kining maong drama, kining impeachment trial katropang Ruel, dili gyud kasaligan. Usa na lang kini kadakong sarida nga nag-usik-usik lang sa oras sa nasud.
4: Bullseye!
1: On the first 3 days of trial, me myself, I am expecting katropang Chris nga kumbaga mopresenta sila kada mga witness diha, kada bang witness good nga makasulti, for example, kaning great threat. Kada bang maugi nakakita, nakawitness nga ang ikaduang pangulo nag-hire gyud o killer aron patyon si Presidente Marcos, Lisa Marcos, o si Speaker Romualdez, former. Pero wala, oy. Why nahitabo ngayon ato mga katrupa? Ang gibuhat sa prosecution, ha, is mura bag ilang gibamatundan lang nga dili AI ang maong video.
3: Ya karon kun dili AI, mo na ba to ang tinuod nga ebidensya nga natudlo sa ikaduhang pangulo?
1: Unsay connection sa krimen? Di ba? Mauno ako, marag nauyon po ko sa pangutana ni Senator Risa Ontiveros, ya kabalo man kita, nga anti-Duterte, mga ding dako nga klase nga senadora. Pero nakauyon ko siyang pangutana, nga nautana siya, unsay connection sa krimen nga gipile sa articles of impeachment?
3: Na.
1: Di ba? Mismo ang senadora nga kritiko kay Duterte, nakapangutana kung unsay koneksyon. Siguro, nag-expect siguro po ng senadora na mapresentar nila ang koneksyon sa grave threat nga, kumbaga, naagid sila'y witness nga nakakitagyod nga, kumbaga, maugyod kanabang nakakitagyod ba nga nagsuhulgyod ang ikaduhang pangulo nga ipapatay ang pangulo.
3: Mahulogyod nga sirkus ang korte, Katropang Ruel.
1: Talibang kan? Nga, dito na sa papangutana, Katropang Chris? Ora bag naglibog pa man ang witness nga NBI agent mga katropa kung absolute threat ba kato conditional threat?
2: Okay.
3: Wala gyud na tarong ugon. Na kuhaan bi atong video kato mga signal ni kanang abogadoha o.
1: Mga to ba kitat-kitat.
3: Kitat. Okay. Ano? Mali imong tubag.
1: Dili man receive siguro to kay tulok pa baya ang sipon.
2: Okay.
3: Sige, butang na toy kana basig na apo ni sigga kay mata ning.
1: Bugado ba yan na ayun?
3: Di ba? Kining ako ang naong musiga kay mata. Na.
1: Di ba? So nahulog bang o sa kayano nga, tama. Ako, rabuhin po, so inisulti ni Atty. Salparelo bang propaganda proceeding ang nahitabo imbis nga impeachment trial.
3: Lagi.
1: Imbis ka formal nga paglites kay on the 3 days this week, bakit yung tahoy ka na bang karabang witness kayo katropang Chris, baarong ginahulat mapog yun sa tinood lang. Katog yun, mapamatudan yun sa tawag niini, mapamatudan yun sa prosecution nga naagyo gihire ang ikaduhang pangulo nga mupatay.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Ang sahot naman na, pwede naman na sultiyon na, oy, hyperbully man na, oy. Hindi man yung tao na, ano kay kabalo ka, kani pong Bisaya ang abogado, muragwa po kabalo sa batasan sa Bisaya ba?
2: Atay.
1: Bakay bayad, bang ganun, imposible nag-volunteer.
2: Atay.
3: Volunteer? Istorya.
1: Diba? Makita na to, na kumbaga, gigamit sa mga abogado, sa prosecution ng media coverage, aron lang nga makapurma ba? Mupasikat.
3: Oo, gusto kasi kata, noon sila mo.
1: Mupasikat at tubangan sa kamera. Para managan siguro ng kliyente.
3: Siyempre, kapital na. Ang purpose yun niya para ma-well-known siya, sumusaka ang iyang value. Daghang kayo mo apas niya. So, nahimog yung circus sa korte kini ni Pahitabo Katropang Ruel. Nahimog ng entablado sa personal nga pasikat ang hawanan sa tungod nga sige og dawat og walay pulos nga kanabang argumento. Ambot lang kung sige buhat sa atong Senate, dili man Senate President, no? Siya ang presiding officer. Ya, skilled niya ang sekretary. Sekretary, dili.
1: Senate President.
3: Man, tumuro sekretary naman, God. Si Win Gatchalian.
1: Yung problema kay Senator Chisakto, mabot ang panglantaw ni Attorney Panilo. Nga nung gitugutan niya. Nga mamay mong ingato ang statement ba? Nga mura mag, sa introduction palang daan sa prosecutor, gigamit pa ang Tacloban City. Ano sa koneksyon na ng Tacloban City na?
2: Atay.
1: Nga bago raman na nahita mo ang Tacloban City, miagig tuig pa rin yung mga reklamo sa impeachment complaint, tabuang mo niya inyo ang iano sa konektar ninyo ng mga bata diya sa Tacloban City, mga kabuang ninyo mga buanga mo.
2: Atay.
1: May baka na makalagot ba sa koneksyon? Aron lang, nga pamatud-an niya grabe ang kapintasan na ining atoang nasod. Kung sa gibuhan ninyo kung grabe ang kapintasan na atoang nasod, imahay ninyo tanan sa ikaduhang pangulo. Tanong di ba ninyo na imahay sa executive body? Kanong waman nila na kapugi na? Executive department pa ng DepEd? De? Nganong di ba ninyo na ibunan? Nganong di ba sa ikaduhang pangulo?
2: Atay.
1: Di ba kaya ba sa ikaduhang pangulo nga suguon ng DepEd? Nga di ba sila kakampi ka rin sa Pangulo? Di, ginamos mo pasugo ang DepEd, mga katropa sa ikaduhang Pangulo.
2: Atay.
3: No, naturalmente yun nga, ang tanang pasangil dito sa ilahang gipasanginlan. So, dutan pag-ayo, pero lang, wala magbibugat nga ebidensya ba? Mm. Wala magkalisod, magkasalimuang ang witness sa pagtubag nining pag-sulay sa, sa dipinsa. Mm. Anong gusto nila i-kuan ba, pamatunan ko, tinuol ba yung ginasulti aning witness?
1: Mm.
3: Muna, wala na himo ang kining prosecution, nagsigilag sinamok nga sinamok sila mga objection. Bisag dili kinahanglan, walay basihan, sige lang gihapon og istorya og pag-object. Murag maka-sense na ka ba nga kung ginatugtan, posible na siguro nahimong kasabutan.
1: Nakabalo.
3: Nakabalo ka ni.
1: Pero sabagay.
3: Hindi pa kung tanan ni ha.
1: Itong last part na. Gipog nga naman yung tawon sa itong presiding officer.
3: Yung frustration.
1: Mm.
3: It seems like you are frustrated. Ano siya?
1: Tama. Pero, ang mga tigpanid, nairita.
3: Correct.
1: Mga spectator, sama ni Atty. Sal Panelo.
3: Mm.
1: Nakulangan o napungot sa mga lawgaw nga dagan sa tibok proseso.
4: Bullseye!
1: Diba?
3: Pero tingin sa mukha yun.
1: Parang... Sa may nahintabo, anong nangyari?
3: Mm.
1: Naamoy mga useless nga lakang katropang krisang ilanggitang buhat.
3: Tinon.
1: Diba?
3: Kaya kaniho, walay pulos ang pagpresentar o ebidensya sa mga butang nga wala man gani gihimakak o gi-question sa depensa. Katong mga ginabuhat ba nga dili na necessary dapat para direct to the point, iklaro gani diritso kung nabay bearing sa kaso katong mga ginapangutana.
1: Mm.
3: Pero murag ipasagdan magud sa presiding officer, murag lagi magduda hinoon ta nga usba sakto bagi kahanin nga ginahimo nga pagtaral o basig by publicity na pud ni. Gi-take advantage siguro ni nga trial para mailhan sila kay sayang man na ilang gastuson kung mangampanya na sa diretso katropang Ruel.
1: Mm.
3: Dako sila gastuson sa media na, media mileage. Karon panahon na para magpasikat.
1: Sayang-sayang na sila kuras eh. Usik-usik sila panahon.
3: Correct.
1: Usik-usik yung pagdalag yung BI agent, isip testigo, aron lang ang pamatutan sa nitabong press conference. Wa man gibalibat ang press conference. Wa man nag-ingon ang kampo ni Vice Presidente nga walay press conference sa nitabo.
3: Correct.
1: Na ay press conference nga itabo. Mm. Pero ang ato dito, baka tong threat, unsa ba gito siya?
3: Mm.
1: Impeachable ba gito siya? Mm. Unsa ba to? Conditional ba gito? Absolute threat ba to? Unsa to siya? Baho to'y gikinhanglan nga may bawaan sa katawhang Pilipino?
3: Mm.
1: Dili tong pamatod. Ani mo ang butang nga ultimo nga ni ang kampo sa Vice Presidente, wa man nila gihimakak ang press conference nga nahitabo.
3: Wala ta maglalis dito. Wala man dito yung argumento nga naingon ang ikaduhang pangulo nga dili na tinuod. Wala man ang depensa sa ikaduhang pangulo.
1: Mm.
3: O mo nang hinungdan nga nagkabali-bali ang pamahayag.
1: Mm.
3: Klaro, yeah. Naglibog. Nagbali-bali in taon ang iyang pamahayag sa testigo sa paghisgot sa prosecution tali sa conditional threat o kining ginatawag nga absolute threat.
1: Daladala pag testigo ng prosecution, wa man gani kasabot o unsay conditional threat o absolute threat in BI agent investigating officer man kani. Diba? Sakit kay paminawon nga inaan mong panilong murumuro na ni tanan.
3: Mao good.
1: More. Diba? Wala ligod nga basihan.
3: Mm.
1: Diba? Ang pagkapaliyado sa mga tubag sa testigo, nagpakita lang huyang o hilaw ang tibok kaso sa prosecution.
4: Bullseye!
3: Unya, nangita pagin sila kapasangil katropang Ruel.
1: Mm.
3: Gilukso ang unang tutulog ka mga kanang sumbong o giuna ang ikaupat ng artikulo kay naglisod pa sila o pilit sa ilang mga aligasyon. Gusto nila makakuha sila o dugang pang mga pampabugat sa ilang ginatudlong ebidensya.
1: Kani, ang tanaw na ko, ani, sa ilang pananaw ani sa prosecution, kaning Article 4 ang pinakabukat.
3: Mm-hmm.
1: Sundan nila ni sa Article 1, which is mm-hmm. katong confidential fund.
3: Okay.
1: Ah. Pero sa Article 4, nabasa nila pamatudan.
3: Mm.
1: Wala.
2: Okay.
1: Mga nakamuday ang mga
3: senator. Wala mo mahagdaw di apart.
1: Senator Judge, tarungo ninyo na ang desisyon.
3: Pero ingon ni Atty. Sal, unum raman daw kuno ang iyang banabana gamo vote for yes for impeachment.
1: Ang isa pagmubuto ang 12 kulang yapon sila kupat.
3: Oo, oh, tinood na.
1: Ang isa pagmubuto talang majority kulang yapon sila kupat.
3: Di kaabot.
1: Di kaabot ay.
3: Nga, nagtuo ka, mugambol na mga senador nga mudaganay.
1: Na.
3: Muda, mugambol sila sa ilang nga kasikatan para yawat na lang, gamay na lang nga kulang sa ilang buto.
1: Na.
3: Dili, uy. Kasigurista ano mga senador, tingal naman ko. Kanapang duha ka bilyar, o. Oh. Anang duha ka kayitano. Anang duha ka tulpo. Halos tagdinuhan na diha. Unya, mauna-hunaan ni mo nga dili sila, maghuna-huna silang kaugmaon puhon, kumudagan sila balik.
1: Di ba? Labi, pasirapi.
3: Na.
1: Tarong-tarong yung sa decision diha, kay 2028 ba ya?
3: Balik ka.
1: Mapare-elect siya, senador.
3: Marinyo siyang tikal.
1: Laban ba yung silang bintol po ay?
3: No, sige silang bangin, no?
1: Di ba? Ang problema dali ka tropang Chris, ang presiding officer, marabag ka ng sakto man para sa kuang iyang pagtaral. Kito si Piat nagin siya, kaya nung gitugutan niya.
3: Lagi, murag nahulog nung nagpabutabungol siya.
1: Pabutabungol ba? Di ba? Nga nung gitugutan niya ito mga ingato, nga, huwag man yung tawon to'y appeal sa, ano eh?
3: Sa argumento.
1: Sa argumento.
3: Mm.
1: Di ba? Gitugutan pa po si Senator Ontiveros, nga nahimong closing statement na noon tong sabaw eh.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Niya na hulog ba?
1: Nahitabo na. Disod na may strike. Basta pag strike out ni mo na ka sa live streaming.
3: Mm. Kadungog na. Nabalaan na.
1: Mm.
3: Oo. Murag na hulog ba nga wala man ni mo gi-strike out so murag isugdan, pasagdan ni mo ang pagpandaot. Unya ulahin na nga mapugnan ni mo nga ipabuhagay ang impormasyon bisag dili tinuod pero kay gisulti naman sa tibuok nasyon murag mo no ba nahitabo di ay? Ana din nahitabo?
1: Ang katong mga runs ni ng abogado ba?
3: Lagi.
1: Sa prosecution.
3: Oo.
1: Anong gitugutan na sa korte?
3: Mm. Abi man ako.
1: Di maning ana dapat ang sulod sa korte?
3: Mm.
1: E ba, atok mo hearing gani kas kaso bang gani gabihi bang gani kay ka pati mga abogado mo bingi bang gani niya.
3: Mm.
1: E ba niya yung ani tugutan binuang siguro na eh.
3: Nya napugos din taon ang depensa ka tulpang Noel.
1: Mm.
3: Tungod kay unfair sa unfair ng sistema ba. Napugos ta lang sab nga ang kampo sa depensa nga musulod sa dula sa propaganda. Kaya siyempre, sige na mag-rant, sabay iyang pamatay ato. Normal, iya yung ipasabot, iya pong ipabuhagay, nga mudipinsa na lang yun siya kay, para mahimong patas na gini noon. Kay kung pasagdan lang, nga magsiging istorya ng prosekusyon, wala may puro, bisag wala'y prueba, sige giyawit, nga magsiging balik-balik, di ba? Karang bakak, magsiging balik-balik, murag mutuon ng kamadugay. Unya imbis kay isgutan ang meritos kaso, isgutan ang katong naay kuan ba kanang lalisanan. Dili manggod wala na lalisanan dito, gipugos nila og hisgot. So walay na himo ang prosekusyon nag napugos na lang sa pagdepensa.
1: Magkababata di ay daw ang tingog party list og si Attorney Ligutan.
3: Mao ba? Ang tingog party list is kay kuan di ba?
1: Ah, pero okay sa representative nila karon, mao daw to magkababata daw.
3: Mm.
1: Tapos sabay sulti daw si Attorney Ligutan nga kusang loob daw ug wala daw bayad, motuo ka mo.
3: Ay kana duda lang pud amo Attorney Ligutan ha, yung nagkakuan sa mua kay ni konektar magud ang daghang mga audience ba dili man ni amo ang impormasyon sa lalaing
1: o. Eh, pero sige lang, si unsa pa may nahitabo diha mga katropa kung volunteer ba gyud na o naman ni bayad.
3: Mm.
1: Pero ang nahitabo insulto. Usaka ta kong insulto sa una-una sa publiko.
3: Mm-hmm.
1: Ang pagpasalida o kaso nga walay klarong padulungan.
3: Correct. Kanya nawad-an na po ng pulos, nawad-an ng espiritu.
1: Mm.
3: Kanya naman, ang tiunay, sa iyang tiunay nga dignidad o espiritu, kininga mong kaso, ang hustisya, wala na, nawad-an na ang impeachment trial o hustisya.
1: Siyempre, ang pundo sa panudanan ng oras sa gobyerno, padayong iusik-usikan.
3: Ah, oh, sige.
1: Diba? Niining baong serko sa politika, pangit kayo mga kagilaan.
3: Niya, kung tarani, saligan ba? Nabay mismong proseso nga nabulit sa buling, nga lisod kayo pangitaon ng tiunay ng hostisya, alang sa ikaduhang pangulo.
1: Well, anyway, mga katropa, kamo na'y bahala. O kung sa inyong mga opinion ni ini, pwede na muna niyo ipadayag na mga kagilaan.
3: Mm.
1: Kaysa katapusan, kining impeachment trial, mamahimo na lang nga usaka na kong drama nga walay laing agi, kundili ang politikanong pagpangguba.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Balik kita. So, bang

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: XFM.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With

0: nakalitan. 8:35 in the morning. Aga, syempre, kilimbahin na hatong kanyo sa Santong Plus Coffee Mix. Yan. Sama sa itong gisaan kagalina. Ato makaubang karon nasa linya si Sir Ed Zihar, ang convener sa Bantay Kuryente. Sir Ed, maayong buntag. Good morning.
1: Yes, Sir Ed. Good morning.
0: Okay, murag ko di tayo mag. Good morning, Sir Ed.
2: Good morning, Sir Ed.
3: Good morning.
1: Ayan.
0: Ayan. Okay. Okay ba madunggan minimo?
3: Wala ba?
1: Wala daw.
0: Okay, naka-mute. Adadangat, sige. Stress, okay. Tumba Chris.
1: Mga katropa, tawad at tumainabi si Sir Edmundo Sihar, ang lead convener sa Bantay Kuryente.
3: O ga...
1: Oh, klaro na to, Sir Ed? Nadungog mini mo?
3: Klaro ang imong boses dire. Ambot ang imo, klaro ba?
1: Klaro kay ka, klaro kay imo ang tingog dire, Sir Ed.
3: Okay, sige.
1: Ah, okay na.
3: Okay.
1: Video na lang. Okay. Plaster na to, katropang Ruel, kay lagi. Karun taon to, mga katropa, ito masahiran. Unsa ba ning nahitabo nga, ha? I-arrange, okay. Atong sayron taon-taon, kung unsa rin hitabo nga naadoy ko noy bagong ipagawas ng kamando ng niya. Ato na sayron taon-taon, kauban si Sir Ed, Edmundo Sihar.
0: Okay, Sir Ed, okay na, loud and clear ka na dito. So, kumusta, Sir Ed?
3: Okay,
0: ka, may buntag niya ka rin mo?
3: May buntag sa Jeruel.
0: Okay.
3: Sa mga naminaw sa... XFM.
0: Ayan, kaubad mo si katropang Ruel and katropang Chris Ligaspi. Sir Ed, una na ay gipagawas nga letter ang NEA address sa Bantay Kuryente nga ipahigayon ang kumbaga dili hybrid. Mauti una-unang letter nga nigawas. Apan, kagapong adlawat, sa katinood nga nakadawat pong kaglain na pong letter nga kumbaga ibalik na po ng hybrid nga agma.
3: Tinood na siya kasamang Ruel. In fact, kami sa Bantay Kuryente naglibog na manggod. Kay niadtong June 25, nigawas ang NEA pamaagi sa Deputy Administrator nga si Omar Mayo nga ilang ginadusog yod ang face-to-face nga agma kay mao daw na ang requirement sa balaod ug mao na best nga paagi nga ang mga miyembro and mga MCO makapaminaw ug makahatag og sugyot dito sa mga polisiya o sa mga programa sa Sokoteco to, no? So mao to among gigunitan kay sila magikan man to sa ila, no? O nya gingon pa to nila nga giorderan na nila ang Sokoteco to nga mao na himuon. Apan atong usa ka adlaw, July 6 man siguro to, natingala na sad mi kay ang maogi hapong deputy administrator nagpadala na sad og laing sulat sa amo sa Bantay Kuryente og giingon niya nga gi-rescind na nila katong ilang unang instruction sa Sokoteco to og ipadayo na sad ang hybrid nga agma, no? Ang ilang hinungdan, simple ragod kayo, nga wala na'y available nga assembly points or assembly areas sa Pulumulok, sa Kaglan, o napatayo sa
0: Kiamba, lugar, Kiamba. No?
3: Malapatan man siguro.
0: Kiamba. Kiamba.
3: O, mauto nga, noon sa namang good na, ingon na mo nga, bisan pa butang nato nga tinood, although dili tinood gawa sa Glan, nga walay ma-safe nga luwas nga assembly area. Bisan pa tinuod nga kanang tulo, tinuod na ilang gisulti. Unsa naman itong mga laing munisipyo o sa siyudad sa Jensan nga ilan namang ibali wala nga kanang sa tulo ka munisipyo, wala pa man gani 10% diha ang mga MCOs, di ba?
0: Okay. Opo. Pero sa lahat, bago tayo magpadayon, pwede atras ni mong gamay imong kamera kay putol imong lawong, dili makita
3: okay,
0: imong kagwapo. O, kana. Yan!
3: Okay, sige.
0: Okay, kana. Okay. Sige, padayon na, Sir Ed.
3: So, medyo naglibog me kay, unsa sa mag-iwi tinood. O niya, bot sa bot, nga ilang isakripisyo katong mga 300,000 nga mga MCOs para lang ma-safety ko, no? Katong mga MCOs dito sa tulo ka munisipyo. Murag sikwahe, di ba? 10% lang to niya, ang 90% mabili naman ni noon nga maglisod sa pag-participate sa AGMA. Kay nasayod naman tana amo man ang maunay usa ka basihan mo nga nangayo mi ni adto og face to face kay gamay ra gud ang naay internet connection sa Sarangani mga 40% lang. Mm. Unya bisan gani sa Jensen og Pulumulok mga 60 to 70% lang. So but pasabot wala sila pamaagi nga mag-participate sa AGMA via Zoom o ka ba sa Facebook Live. Kaya wala sila ikwipo, wala sila connection. Mm. So murag dili ano ba, dili makatarong, ang karang rason.
0: Pero sa kahit bisan pa, iunta, ipugos ko nila, Zoom. Do you think, kung adunay mag-raise of hands sa Zoom, do you think ilahan ang Tagano pagtagad?
3: Kita nasayod man ta sa technical ano kanang ability sa Zoom. Okay ra na siya kung mga 5, 2, 3 lang ta nga mag-meeting. Saon man imo na kung butang lang nato nga kanang sa nabilin nga 300,000, butang lang nato 100,000 na lang ang naay equipo, naay internet og naay abilidad kabalo mag teleconference. Unsa may pag-recognize nila na?
0: Correct.
3: So imposible ba? Imposible lagi. Impractical yun. Bisan asa ni mo tanawon si Roel, impractical yun ka nang gitawag na ito nga online nga participation sa AGMA.
0: Mm. Pero Sir Ed, kaling mga panghitabo karon, ang sabay sa tanaw gid ninyo ang purpose o tinguha ni ini nila? Muramag ka nang sukuhi man, muramag napugos man siguro ang niya na lang ni ini, oh, I don't know, unsabay nahitabo, kinsabay nagsulti sila ang ibalik sa hybrid nga AGMA, unsabay ni siya, nabay intentional disfranchisement o pagkawala sa atong katungod, kabudesisyon sa para sa atong kooperatiba ni ining higayon na?
3: Can I dakong question nga wala pa na natubag, pero nami mga gitawag na itong possible nga reason, no?
0: Mm.
3: Una-una, simple siguro nga wala nasayod ang niya sa tinuod nga sitwasyon diri nga nituon na sila nga kay kaingon sa Sokoteco Board nga dili pa pwede ang face-to-face, gi-reverse nila ang ilang desisyon. Mao na ay pinaka-simple o pinaka-inosente nga rason, no?
0: Mm-hmm.
3: Karong adlaw, ang Bantay Kuryente, agabi pa di ay, nag-submit me og request for reconsideration, motion for reconsideration, o gisite na mo ang mga hinungdan, murag dili tinuod ng ilang informasyon nga nabaton. O unta, ilang tanawon sa, kung unsa bagyo ka tinuod, bago sila mag-decide, nga i-recall katong ilang order ko to nila, nga mag-face-to-face AGMA. Muna'y una ka ginatanaw na mo. Ang ikaduha, karong adlaw, nigawas magani mag-leaflets nga i-distribute sa tibuok coverage area sa Sarangani. Amo man ang ginahimo, basta na importante ka distribute mga 300,000 nga leaflets. So dito, among gibutang, tulo o upat ka pangutana nga makatabang sa mga MCO nga maghimo sa ilang tubag, no? Kasaning sitwasyon, no?
0: Mm.
3: Una, gingon na mo, nga numang ilang iduot yun ning hybrid nga AGMA, nga kamo mga MCO, nasayod man mo nga inyong mga lugar, safe man, luwas man.
0: Mm-mm.
3: Una pangutana, no? Gawas at tong glan, sigurado ako glan, tinuod mag yun na. Pero bisang nga ni Kiamba o Pulumulok, tingala mo kung anong wala may assembly area available dito.
0: Makima area.
3: Ikaduhan na mong...
0: Apo,
3: sa Makima area.
0: Wala, maasim na may medyo apektado yun. Ang maitom, di man kayo apektado.
3: Yes, dili.
0: Ang Kiamba, samot ng Kiamba, kay taga Kiamba ko sa red, wagi apektado dito. Siguro makasulti tayo sa maasim na apa.
1: Mm.
3: Sa maasim na igamay. Nagun may tao sa tanan nga munisipyo Kagawad, Ruel.
0: So pag humanda ang earthquake... Mudaog na yun kung kagawad na rin sa...
3: Ay, kagawad. Kasama, Ruel. Basin di ay. Tawagan ni ka na ang gitawag na itong pamaagi sa ano ba? Sa Akong babagi, tagaan kang gigayon.
0: Bitaw, tama gina. Kapitan Jeprox Yumang, gi-consider ba ko ni mong kagawad sa Isidro?
3: Masinday. Mabuto ko niya.
0: Bitaw, Sir Ed, baliktas sa itong iskutanan. So, sa tanaw ninyo, Sir Ed, unsa ba ni, kada sa inyuhang kaugalingong panglantaw, wala ba ni, dili ba ni konektado ang ilang mga lakang nitong ilang mga gipangpirmahan sa mga MCOs?
3: Ang akong mao tay katulo namong pangutana nganong iduso mangyud nila nang gamay lang maka-attend, no? 1,500 or a little more ingon nila. Unya dia lang yun sa pupong. Ang among ginatanaw kay nasayod ra ba mi nga namay mga tao sa tibuok coverage idea sa Kuteco kanang ilang pangayo og mga tawagan eh kaning bill o kanang mga ID number sa mga konsumante. Ang among pangagpas, I pray to God it is not true. I pray to God it will not happen. Nga gamito na nila para dito sa proxy voting. Bot pa sa bot. Pangayuan nila og authorization ang mga kantong gipangayuan nila og bill og mga ID nga ingon dito sa authorization nga kay dili man sila makaadto dito sa apupong. Padala nilang nila ang ilang boto pamaagi sa usa ka proxy. So bot pa sa bot, wala ko giingon nga naana na i-proof karon, pero ginahuna-huna namon nga usa ka posibilidad. Nga ang usa ka tao modala og 300, 400 og 500 ka signature kay nagpapirma baya sila sa mga barangay og ingon nga kani ang kani mga tawhana ni buto ni siya. So sila, so bot pa sa bot, bisan pa 1,500 lang tong nasa physical agma, kung gamito nila kanang gitawag natong proxy voting, makagather sila og butang nato 50% plus 1 sa mga tawag ani para ma-approve ang ilang mga proposals diha. Wala kong giingon nga bahin sa Ignite, ilang proposals diha, ilang mga programa ng mga tao makaingon nga niboto daw sila, so but pa sa but approve na ng mga suggestion proposals programs o gunsaman sa
0: Or any programs kailang iskutan sa agma.
3: Or any programs, no? Wala pa man ta ka balita nga ginaplano nila nga gamito ng agma nga magplebisito bahin aning dilema na GBA Sir Ruel, take over mo na. Kaning sa ilang takeover agreement sa Sukutekog Ignite. So wala pa man tay tawagan eh inkling anang amurag himuon nila, pero magpreparar lang ta.
1: Sir Ed, wala po, observation lang. Kung unugalin, matinuod man galing ni na proxy voting, wala ba'y mahimo ang bantay kuryente para muhukad o reklamo kay kabalo man ta murag set up mangod ang asa ko alang pagsabot ta murag posibleng set up ba?
3: Well, you are correct. Kanamanggod kang dili man ta makahimo og preemptive action anang proxy voting. Maka-action lang ta ana kung makita na tong gihimo na nila, no? So kung unsay atong action, depende sa na kung unsay mahitabo, no? Pero siyempre ginahuna-huna na muna press anang, by the way, nag-file namin kaso gahapon na sa RTC.
0: Unsa ang kaso ni Sir Ed? Kaya katungunan niyong kaso, mura ba itong wa ba itong gitakad sa korte? Unsa niya ang kaso karon? Kung pwede bang iingon?
3: Karon pa mami nag-file ng kaso.
0: ATRO ba itong gipile ninyo dati?
3: Wala mi nag-file. Karon pa lang.
0: Okay.
3: Ang katong nag-file niya ito, si Atty. Bikbik man ito.
1: Okay.
3: Dili man ito, bantay kuryente.
0: Correct. Si ang CDA. Ang proceday ata murag
3: na. Ata di eh, wala may labot at
0: sa nang duha. Okay, tama.
3: Wala may labot
1: ata. Mo ni ang bag-o ni mo ni ang pinakaunang kaso.
3: Kani. Mao ni yung dugay na namo giingon nga mag-file mi, ginahulat mo gud ang timing. So gi-file na namo gahapon atong sa kadlaw. diya diri sa ano sa RTC sa Jensan ang among gi ano is nagfile mig certiorari para kanang ilang action bay natong resolution god nga pag-adapt sa mapungan no og karong hapon karong adlaw magfile na sad mi og kaso dito sa ombudsman sa Davao.
0: Okay,
3: so mao na nang giingon namo nito nga magfile mi og wala lang namo gihimo dayon kay gahulat mo gigayon. So karon gahapon na file na ng RTC certiorari og sa ombudsman kanang complaint god about kontra ning gilahimo nilang sa tanaw namo illegal nga paghimo og sabot-sabot diya nga wala natuman ang pamaagi sa balaod no. So mao na information nga mahatag nimo nako karon no. Balik ta dito sa ano sa agma.
0: Okay,
3: so unsa may atong among himuon? Well, magulat lang mi kay dili man ta pwede mag himog aksyon nga wala matay ebidensya or proof nga ilang himuon, di ba? So magulat lang sa ta, pero definitely ang bantay kuryente sukad pa sa pagsugod nato, simple lang yun ang among tumong protektahan ang interes sa mga MCOs. Kung naay ginahimo ang NIA, Socoteco o Ignite na makadaot sa interes sa among sa atong mga MCOs, kauban man mo diha, among yun ang kontrahon.
0: Okay. Lastly, akong question kay pilit nga ginapilit yun na ang bantay kuryente nga ginakonektar sa laing grupo, sa ubang grupo. Ah, konektado ba si bantay kuryente sa ProCDA? Konektado ba si bantay kuryente sa Meralco? Or konektado okay ba si bantay kuryente into any groups nga kumbaga nakigbatok pod na ining ilang mga lakang?
3: Okay. Tulo ka pangutana na dili nakagawad kasamang Ruel, no?
0: Okay, katropa, katropa.
3: Kanang bahin sa si-
0: katropa, katropa.
3: Kanang bahin sa CDA. Wala gyud mi, wala gyud mi area tawag ani kanang coordination or cooperation dia. Bisan pangutanon pa nimo si attorney kinsa ni?
0: Yes. Attorney Bergilio. Alconera.
3: Alconera, no? Alconera.
0: Ato lang, ipangutanan okay na muna. Okay. Iyan ang gidinay, Sir Ed. Nagsulti siya na 2015 pa ang ilahang grupo. Ana siya.
3: Oh. Right, correct. Nauna man na sila sa amo. In fact, amigo man mini ipigalya ka ng ano, ginauban-uban maganin ako nasa DXCB program. Pero, kato ginauban ako para matigayon sa dang ilang tawag ani kanang ilang advokasya dito sa radyo, pero wala may connection.
0: Okay.
3: Okay, sa kaduha sa Meralco, labing tinuod ang bantay kuryente nagabaton mig tabang sa mga lain-laing grupo. Kay advokasya man ta, so wala man tayo sa kwarta. Gawa, of course, naman tayo ang kwarta. Pero sa mga activities na to, kinanglan na to og tabang, no? So kaning mga kumpanya ha, o kaning mga personalidad, request yun na nila nga ayaw yun ninyo i-mention nga gatabang mi ninyo. Kung pangutanon mo, do not deny, do not confirm. Kay siyempre, nasayod man tagod ng mga negosyante, nama sila yung mga clients, both sides of the fence, di ba? So, mauna nga, we do not deny, we do not confirm whether we are getting help from Meralco, we are getting help from any other group, any businessman, but we are telling you that yes, we are receiving support from them because they share our advocacy.
0: Okay.
3: Kaya kanyang advocacy ang magod na to, dili man lang ang ordinary MCOs maapektuhan ani, di ba? Pati sila ng mga negosyante. So, maunang ang sitwasyon. Katong pangutana ni mo, ganina, kung related mi sa other group nga the same advocacy, daghan na ay mga religious group, na ay mga active mga grupo. Kay parehas magud ang among tumong nga dili pabayaan og panalipdan ang katungod sa mga MCOs.
0: Iyan.
3: Daghan ta grupo, siguro mga lima o unom na sila nga naga-cooperate sa amo. Pero again, we do not want to unduly publicize their participation kay na magun sila other interests aside from the power advocacy nato. Mao na ang atong ano. So okay. Mao na nga kami ragyod ang kami ragyod ang sa gatubang sa publiko o kami rasad ang sigig banatan diya pati kanang atong mga amigo diya sa PICAS nagnatagaan mo ko nila og libreng advertisement bahin anang ilang mga poster diya o ilang mga tarpulin diya, no?
0: Ah, okay. Sir Ed, dagang kayong salamat sa pagkatag ni mo koras na po sa buwan sa XFM 95.9 Jensan. Mm. Last day na lang po, message ni mo para sa mga MCOs.
3: Sa mga MCOs nga among ginaadtuan sa mga liblib na puok, sa mga syudad, sa mga barangays, ang among message simply ragyot. Ayaw mong padala ng mga tamis o lami kayong promisa. Ayaw mong padala ng mga bugas o mga kwarta. Kay ang promisa, chances are makalimtan na kung sila'y magdaog. Ang bugas o mga kwarta o saksimana, hurot na na.
0: Okay.
3: Pero kung tagaan na ito sila higayon na sila'y magdaog, 25 anyos kamong mag-guol bahin sa atong inyong mga bills sa kuryente. So, but pasabot, una-hunaan ninyo kung unsay inyong desisyon.
0: Ayan. Alright. Salamat sa Red sa pagkatang libong oras. May buntag niya kanimo. God bless.
3: Thank you. Thank you for the opportunity to speak to our MCOs.
0: Ayan.
1: Salamat. Salamat Sir Ed, mga katropa. Salamat kayo ha.
0: Ate sa bubo lang mga katropa nila. Pero mabulukon nga panagiskot. Kaya wala tayo oras katropang Chris. Kaya si ma-brown out tanta na rin.
1: Okay. Salamat mga katropa sa pagkuman sa programang Bullseye. Kinibahin at sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Comix o Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Chris Ligaspi. Manamilit ka na dagang salamat. God bless. Takpayan, mabuhay ka.
0: Salamat kayo sa iyong pagpaminaw kanil sa katropang Ruel Dumantay. Nagayon ka ninyong bye-bye for now. Take good care of yourself always. Sa katropang Ruel, takes care of you. I love you guys. Bye-bye.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM!
5: Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily. With Envu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Envu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Get ready, Cebu!
8: The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
8: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge.
8: 6K,
7: 12K,
8: or 16K.
7: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
8: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
7: four iPad A16 tablets,
8: four Sony wireless headsets,
7: four Huawei Watch Fit,
8: four smartwatches,
7: four JBL Go 4 speakers,
8: four Huawei FreeBuds,
7: and many more exciting prizes.
8: Register now.
7: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
8: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
7: Run, celebrate, win.
9: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Mapalit sa mga butika.
10: X FM
11: Santo Basco.
12: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kag epektibo.
13: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Zaton Plus Gold. O ako ning giinom matag-adyaw.

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
2: Balik kita mga katropa, nini atong programan The Secret of Health. Oras na to, alas 12:53 na. Aga kining orasa, hatod ka ninyo sa nagkalami o healthy nga kape nga diin imo karong matilawan na mga katropa pinagi sa Yes to Health Incorporated. Usa kini ka produkto sa Yes to Health mga katropa nga diin usa kini ka kape nga dako kag ikatabang mahitungod gayon sa atong panglawas. Labi na kung buot mo mahimong alerto, aktibo, tibok adlaw, ginabuhat, no? So way, kini ato ang Zanton Gold Cough Mix. In a natural way nga diin mahimo kang alerto o aktibo. Mao kini ang trabaho gayon sa ato ang Zanton Gold Cough Mix sa mga katropa. Available ha nationwide. Diha sa inyong mga suking butika o sa Yes to Health Clinic ang mga katropa. Happy viewing! Sir Raksoman de la Peña, ato aga yung avid viewers. Maayong panito katropa Doc CJ, always watching your program, The Secret of Health. Always praise the Lord, God for His wonderful. Ayan, at syempre don't forget to take Yes to Health product. No? Magini ang ato ang hinumdum sa matagdak mga katropa, ha? Nagasantasas, no? Nagatanaw sab sa ato ang Facebook Live karon mga katropa. Parayin kita sa ato programa, and sa mga gusto pa o gabuot, magpadala sila mga mensahe. Pwede po kamo muhabol mga katropa, ha? Just text your messages sa ato aga yung text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. O katong hatagan o pagtagadunya gayon na no, yung mga gipadala pangutana human sa ato ang health information. Ato ang pag-aisigutan karon mga katropa. Kini kayong usa sa simple no, nga modality

tungod kay adto ang panglawas. Kining gitawag natog the importance or the health benefits of drinking warm water. Both kung kinihatagan o pagtagad tungod kay kahapon, no, we have a client, no, from if I'm not mistaken, lalaki, no, nga din niya hanggi problema

Ail, no? So, iyahang adlaw-adlaw nga pangidapoy mga katropa, adlaw-ming labay. So, hilig din niya. Oh, kinibug na nga tubig akong koneksyon sa iyahang gibati sa iyahang chan. Kung usahay, adun na po. Unsay outcome, unsay result, nining gitawag na. So, adun na ginay ihatag nga problema mga katropa. Although, ang cold the water, di maginato na siya himuong i-generalize nga makadaot sa atuang lawas. Especially kung dili man dyan nato pirimigin na himo, no? Pero in the long term or the long run, especially kung maugin niya ang imuhang lifestyle, maugin niya imuhang habits, mga katropa, adun na gichay akong ito ang panglawas. No? Kaya kinimag kong cold the water, adun na panghitabo sa lawas, nga diin gitawag kini og vasoconstriction. Pag mo isigot ang vasoconstriction sa atong stomach, sa atong chan, kini mga dugol ng mga blood vessels, mga dingding sa atong dugo, mga katropa, instantly, no, mahimugahi kini or mukipot kini mga katropa o kini gayo na hinay na or maglisod da ang pag-agis dugo, of course. No, tungod kadiha man ang agis sa atong blood vessels. So this, therefore, kini nga gitawag na ito ga cold water. Grabe maka pugong kini og makaluya gayod sa diha mismos pagdaga na sa ato ang dugo mga katropa. That's why no, sa mga nagbugnaw jud kaayo aduna jud bation no, instantly diha sa ilaga yung stomach area sa ilang blood circulation no, ilabi na kong naanay gitawag nato duna gid na sila bation ng mga nato nga mga vasoga called the water and then napag ani no, mga migraines, mga headaches. Now, possible, it is also the cause of gitawag natog bugnaw nga tubig mga katropa, no? Kini bitong madalian nga pag-ubos sa temperatura sa lawas, sinundan nga din ikaw ninom og tubig. Dinha sa imuhang brain area, makahatag po na og signal sa imuhang nerve, no? Nga mag-resulta kini og brain freeze sa mga katropa. Mao na usay nga, kalit lang sakit akong ulo. Base na mga katropahas, kalit ni mo pag-inom og mga bugnaw ng mga ilim noon. Digestion. Pagpalabi or pirmi na lang kasigig inom gayon og mga bugnaw. Okay, kinimagod ang ato ang stomach, mas gusto magod na nila og mga warm. No, nga mga butang nga din ginasulod na ito sa ato ang chan, mga katropa. Ang problema lagi, kung inom tag mga bugnaw, pagkaon, bugnaw nga ilim noon, kini grabe makapakipot. No, mas kalihukan sa ato agayong chan. No, og ang magresulta ni ini ang mga pagkaon, maglisod na siyag tunaw, especially kung ang imong gipangkaon mga gitawag datog oily, fatty foods, no? Maglisod nagtunaw ang ato ang chan ni ana and it will result a chronic bloating. Ala dok, pirmi lagi murag nay hangin ang chan. Ano man ni dok, ala dok, ano murag bugat man ang ko ang chan, ha? O ang uban adunay gitawag datog pain, especially dinha sa ilang center of their katropa. Pili na regular kining gitawag natog pagpagawas og hugaw. One of the cause is kining gitawag natog drinking cold water. So may mga katropa nato nga din nagka-problema sa ilang mga tutunlan. Dok, sige ni gasakit ako ang tugaw, mga mucus or plema nga din gusto ko ipagawas. Pero gahi man, dok. O, usahay, ubuhon dyan ko, pero di man mo gawas. O, usa sa gapagahi niya na mga katropa sumala sa pagdon, kinigay yung mga bugnaw ng mga ilim nun, no? Okay na, magitay mga mucus good sa tuwang lawas, especially in our thyroid gland. Usa sa nag-gunit, tinigitawag na ito ga mucus sa membrane. So, dagan gina, diha magpundok, kinigitawag na itong mga mucus, no? Mga plema sa lawas. Mugahi na, di na mapagawa sa lawas. Sadya ang ato pong sigig sudlan ang lawas ug mga bugnaw. No? Muna yung may tabo mga katropa. So, you will have a throat issues. Kung sige pong kagitawag na itong inom ug mga bugnaw, no? Blood pressure spikes. Kalitragsaka ang imuhang blood pressure. Bation sa imong kasing-kasing, maglisod o ginhawa. Possible, imuha po dang masinatian sa dihang adunan na kay gitawag na to long term of drinking a cold water mga katropa. Pero in a healthy individual,
Dili po nila ni dali-dali bation dayon. Maliban na lamang kung aduna gid sila yung mga underlying health condition sama sa hypertension or any cardiovascular disease na. So mao na yung mahimong resulta kung ikaw gayud hilig buinom og mga bugnaw nga ilimnon. Dagan pa no, pero kato pipila lamang kato. O ngano ato atong gagian mga katropa tungod kay ang atong pagatunan karon kining gitawag datog solusyon. Kung

Hindi ka buhinom din na og mga bugnaw. Ay labi na kung usa ka no sa pareha sa atoang pasyente kahapon nga din hilig niya ni mo nang usapod sa contributing factor nganong aduna siya gibati karon sa iyang chan sa iyang blood circulation sa mismong iyang heart no nga din naglisod or usahay hapuon aduna gyud siya batyon nga din murag bugat taw iyang kasing-kasing. So kining pag-inom og bugnaw tungod kay usa sa iyang lifestyle mo nang atong hatagan og solusyon. No, ato siyang advice, instead of a cold water, pulihi kini og warm water. So atong susihon karon mga katropa, unsay ikatabang nining gitawag nato nga warm water? Unsay mahitabo sa lawas? Sa diyan kita gayud mo inom og warm water mga katropa, og unsa usab ang tama nga oras? No, nga din kita gayud mo inom og warm water. So kini ato ang susihon ha. Kay katong pag-inom og bugnaw, halos ikadaot man to sa atuang lawas, dinhitan sa mga solusyon. Unsay usab ikaayo nining gitawag na tog init-init nga tubig. Dili pod kay hot ha, lahi ang warm, lahi pod ang hot. Kaya ang uban na hot pod jud nga tubig, magkapasok-pasok pod ang dila. Dito rata sa gitawag na tog warm water mga katropa. Ha? Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, number one nga health benefits nga atong makuha sa dalang kita dahil mo inom og warm water. May boost a digestion. Kung ang bugnaw nga tubig makapaluyas kalihukan sa ato ang digestive system sa ato ang tiyan. Kini di ang warm water mga katropa makapakusog, no? O, makapaboost di ay kini sa kalihukan na diha gayod sa ato ang tiyan na mga katropa, no? Samtang ang tubig nag-ato gayod sa ato ang tiyan, paingon sa ato mga intestines, sa ato ang mga tinai. No, hangtod ang lawas, iyang ipagawas ang hugaw na himong nindot kini nga kalihukan uban sa tabang sa atuwa gayong warm water mga katropa. No, gani ang warm water giisip kini siya og taga-activate no sa atuwa gayong digestive system. Unsay trabaho sa ato ang digestive system or sistema sa atong pantunaw? Of course, mao kini ang usas pinakaportante every time we eat. No, kung luya imo ang sistema sa pantunaw mo nang aduna kay indigestion, bloated, no, or stomach discomfort, no, constipation, mao kini imong possible nga mga condition na mga katropa. Aduna pagtuon nito 2016. Kini di ay nga warm water mga katropa aduna siya'y favorable effects adina gayod sa atoang intestinal movements and the gas exposure. No, so musgot ta og intestinal movements kini bitaw nga paglihok sa atong mga tinai. No, di agikan sa atoang baba mao man gitawag nato kinatibok ang digestive system from our mouth, no, paingon sa atoang large intestine na mga katropa. Ang pagkaon ga-travel na siya, no, sa atuang baba, paingon sa esophagus, paingon sa stomach, into small intestine, hangtod sa large intestine. Kana nga kalihukan kinahanglan na smooth, no, but pasabot nindot ang pagdagan pag-travel sa hugaw, sa pagkaon hangtod kini na himong hugaw. Pero kung gani, hilig ka og bugnaw nga mga ilim noon, kini gayod mahimong dugay, mahimong luya, no, ang pagdagan, no, sa from food to waste product mga katropa. Instead kining adlaw maabot or malabay na unta ning pagkaon na himong hugaw, naptag pila ka adlaw mo na nahimong scenario sulod sa lawas mga katropa. But good news, tungod kay kini na warm water, dako kay ikatabang para gayod kini nga kalihukan sa ato ang digestive system, mahimo gayong balansi and healthy ang mga katropa. How about our nervous system? No, kini pong warm water mga katropa, no, dako kay nagikatabang mahitungod gayod sa ato ang nervous system, especially our mood and the brain function. Gani adunay pagtuon in 2019 na kini din pag-inom og init-init nga tubig mga katropa, makapa-improve sa ato agayong nervous system activity, no?
And then dili lamang kana makapa tabang usab kini nga di na muubos no kining kondisyon nga gitawagay nato ga depression and anxiety. Of course our nervous system, especially our brain, mao magining ka control sa ato ang mood, no. Kung sa imong pagbati kada adlaw, gusto ba nimo magmagulaan or magmalipayon, himuang healthy ang imuhang nervous system, the function of your brain, no, kay mo mini ang nag-manage nining ato ang mood every day. And ang pag-inom og warm water dako kay siya ikatabang para gayod sa totally function sa ato ang nervous system. In contrast with that, kung hilig po kag bugnaw, tanawa gani sa mga hilig minum og bugnaw, di ba, kay sa putuna. No, initon kay nagulo sa mga tao nga din hilig mo inuubog bugnaw, tingala ka bugnaw man tay gininom pero nganong mas dali man mapikon, no? Sa puton man noon or moody mga katrop, especially sa ato mga kababayan nga hilig og cold food, cold drinks. Di ba kay pa change pabago-bago na ilahang mga mood sa mga katropa. Tungod kay kini mismong warm water, doon na gid-shed akong binipisyo nga ikatabang para gid sa ato ang central and nervous system mga katropa. Pangtulo, may relieve nasal congestion. No, kining sigig bara tawon ang ilahang ilong tinha, bisag unsa na lagi pang inom, bisag unsa na lagi pang paslak sa ilang ilong. No, kining uban kining aduna sila simut-simuto, no. No, makapaluag sa agianan sa ilong mga katropa, mawalan sipon. Halos isulod na lang taon silang bangag sa ilong. Kaya ang Japon, mawala ang pagbara mga katropa. Okay, basig hilig po kami ng mga bugnaw, no? Okay, lagi ang bugnaw, makapagrabe, makapadaghan, makapagahay na siya sa mucus or plema. Diha gayod sa ato ang gitawag nga ilong. No, from our throat, diha palang gani, mugahi na, edi how much more diha mismos gamay bangag sa ato ang ilong mga katropa. But good news, kining pag-inom og warm water, kining mga katropa makapahumok. No, dinha gayod sa ato agayong mucus. No, and may relieve nasal congestion mga katropa. In 2008 study, a hot drink, sama na lamang sa mga tsaa mga katropa, instantly, grabe siya makahatag og relief ha, sa mga runny nose, coughing, sore throat, and tiredness mga katropa. Grabe, no? Warm water, instantly, pwede di ay ma-relief. Kinigayang gitawag na ito pagkatul, pagsakit sa tunlan, no? Pagbara sa ilong, no? And then even a tiredness, kini pagkakapoy, of course, pag batiyon nga nito og kaluya, kakapoy sa lawas, that is a sign nga imuha gayong nervous system totally, no? That controls every nerves in our body, ana sa dili maayong sitwasyon. Okay, di syempre ang warm water makapa-activate man siya sa atong nervous system, motabang man siya sa kinatibuk-ang kalihokan sa atong nervous system. That's why if you feel tired, try to drink a cup of warm water, di ba kay? Makita nimo instantly ang relief ang mga katropa. Pang-upat, improve circulation. Of course, if cold water, adunay gitawag dato ga vasoconstriction, but pasabot makapakipot, makapagamay sa ato agayong mga blood vessels. Oh, kini pong warm water, baliktad ang iyang trabaho, makapaluag. It will dilate or expand our blood circulation. So therefore, it improves the circulation ang pag-inom gayud og warm water. No, dako kayo nagkikatabang, especially if you have hypertension, heart problem, even diabetes, ha? Tungod kay syempre, kaya manas agyanan sa dugo, kining pagdaghan o pagtaas sa level of sugar. So ang pag-inom og warm water, ha? Dako kayo nagkikatabang para gayud mahimong nindot ang ato ang sirkulasyon ng mga katropa. Every day, no? Unsa man ang atong gipantrabaho, nanginahanglan mangin nga dapat always healthy, no? And always balance kining gitawag datog blood circulation ng mga katropa. Panglima, may help relieve constipation. A healthy digestion, of course, mahimo pud ng regular agibuhang bowel movement. No, kung igo permi ang pag-inom og tubig, especially kung ang tubig, most of the water nga din imong ginainom is warm, no, init-init, ay naku po, dako kayo nagikitabang, lipay kayo na ang imuhang digestive system, even your intestine, imong tinaay mga katropa, and as the result,
Siyempre, regular ang imuhang pagpagawas o hugaw. No? So, malikayan, mapugnan kining kondisyon nga gitawag na itong constipation. Ang saan yung constipation? Maoning irregular bowel movement dahil irregular nga pagpagawas o hugaw. Ang uban, maabtag duha kaadlaw. Ang uban, maabtag tulo kaadlaw bago mo pagawas o hugaw. Pero giisip ra nga normal, no? Tungod kay wala sayod nga kining constipation, gitawag gini siya a mother of all diseases. Inahan sa tanang balatian, wa na sayon mga katropa ang halos tanang katawhan, pero grabe kini og impact sa atwa gayong kinatibuk ang lawas. Pero di pa nato bation dayon, pero kung dugay na gani ka nga din adunay constipation, di ba kay tingala na lang ka halos sa tanan nga kalihukan sa imong lawas maapektuhan. No, tungod kay atong intestine, kung atong sisihon pag-ayo, grabe, aduna na siya yung mga tiny capillaries. No, gagmay kayo nga mga ugat nga din, it is connected. Halos tanan kayo yung mga major organs sa atong lawas, to our kidneys, to our liver, to our heart. No, doon na yung connection, diha sa mga gagmay ugat, paingon kayo sa atong intestine, no? Especially to our large intestine. That is why ang constipation, sumalapas sa pagtuon sa mga eksperto, gitawag kini siya og a mother of all diseases. Inahan sa tanang sakit ang mga katropa. Mao nang kinahanglan sa atuagan ng Yestro Health Clinic, pirmidyo na ito na gina-advise detoxification and a cleansing program. No, tungod kay ang paghino sa lawas, usagid ni sa pinakasusi kung gusto ka makaangkon gayud og kaayuhan. No, sama na ng sakinan kung gusto ka pirmi nindot ang pagdagan sa kinan. No, kondisyon pirmi ang pagdagan sa kinan. Kung doon na ra kay budget, pirmi ni mo na ipa-change oil, pirmi ni mo na ipa-change tune up, pwede ni mo na ipa-PMS, basta doon na ra kay igong budget, no? Basta kay pirmi gid na kondisyon ang dagan sa imong sakinan, no? Kay nindot man ang wa may hugaw, no? Diha gayod sa ilahang engine mga katropa. Ano usab ang sulod sa lawas sa tao mga katropa? Kung gusto tap nindot ang function, then kinahanglan pirmi gayod hinlo. Not totally 100% hinlo tungod kay magid na mahitabo. At least man lang dili jud hugaw, grabe ka taas og toxins, waste products ang lawas mga katropa tungod kay mag-result kini og vasoconstriction sa atwa gayong blood circulation. Ang pag-inom og warm water dako kay gikatabang para gayud mahiluan ang atong lawas, especially mapugnan og matudukan kini gayong gitawag nato nga constipation. Pang-unom, may decrease stress levels. 2014 na study mga katropang gani, maidugtong usab nato ni sa atwa gayong gitawag nga nervous system. Ang pag-inom dag usa ka baso nga warm water at least every day or in the morning mga katropa, dako kay nigtabang diay para makabati ka og gitawag nato calmness. Sa maning calmness, pagka kalmado. No, pag inom gani mo og warm water, especially right after you wake up in the morning, aduna kay pagbati kining gitawag natong calmness. Sa kana kapag tuon yan atong 2014 sa ato gayong mga eksperto mga katropa. No, so ang pag inom og warm water, it helps and it improve your mood and relaxation levels mga katropa. Last no, ikatabang gayo dining gitawag nato og warm water, Although daghan pa, pero ang last nga atong ihatag kaninyo, kining gitawag natog body's detoxification systems. Muna nang giingon nato ganina, no? Connection sa gitawag gayod nato na constipation. Kining body's detoxification system, naglangkob kini sa atuang kidneys, no? Particularly sa atuang kidneys, sa atuang atay. Ang pag-inom og warm water, grabe kalipay sa ato ang kidneys mga katropa tungod kay ato ang kining matabangan para gayud matanggal ang mga waste product or materials diha sa dugo mga katropa. No, kay kung ang bugnaw makapagahay siya sa mga hugaw, especially the fats, the oils, no, dinha gayud sa atong dugo iyahang ipagahi, kini po mga warm water, mga init-init nga tubig, iya po i-dissolve. No, but pasabot ihang bungkagon kato mga nanggahi na nga mga fats, mga oils sa atuang lawas mga katropa, mga toxins.
So dako kag ikatabang mahitungod gyud kalihukan sa ato ang kidneys. Mao nang kuminom kag warm water, makaistorya pa gani ang imong kidneys, di ba kay magpasalamat yun na sa imo kay imo hatawon sa ang gitabangan. No? So usa sa dakong tabang about detoxification. Kini gayong gitawag datog warm water, no? And gani according to Arthritis Foundation, no, ang pag-inom usab og warm water dako kay nagikitabang para gayud pirmi ma-lubricate kini ato ang mga joints. Para miss pirmi nindog mga kwadro na kay gibati na din ha nga gamay lakaw lang og warm water.

nga oras dapat ato ta sa gitawag na tog perfect time to drink a warm water. Unsa man ang tama nga oras dok sa pag-inom og init-init nga tubig? Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, hilabi na kay usa ka doktor mga katropa si Doc Sarah Krieger, registered dietitian and nutritionist mga katropa. Ang pinaka perfect time to drink warm water, ingon pa sa ihang pagtuon, generally kinahanglan first thing in the morning upon waking. Abot pa sabot di ay kinimpna sa gabihon pagkamata nga pagkamata. Ayaw sa pag-inom, mag-unsa pa na imno ni mo. Kita nga mga Pinoy, may inom kitag tubig dayo, no? But instead, a normal or a plain na water, ang imong inumon, a warm water. Init-init nga tubig. Now, how about, Doc, kung magdiritso na lang kong kape? Healthy bitaw nga kape akong imno na Santon Plus Coffee Mix man or Santon Gold Coffee Mix. Yes, mga katropa, tinuod, healthy kini ato ang mga kape. Labi na ito ang Sunshine Plus or Coffee Mix, no? But I highly advise, mas maayo gihapon nga din pagmatanga pagkamata na ito sa buntag ato sa jong imnon kining plain warm water. No, kini sa jong pure, no? Isa nang nailasa. Tungod kay the whole night na mangguta sa gitawag na itong fasting state or fasting phase. No, syempre the whole night watay tulog ta ni ana. Ang ato ang chan way unod maliban na lang maggrabi imong habhab stack na sa gabihon magbuntag nagilasan agita sa fasting state mga katropa red suitable na sudlan po dayo nato ang ato ang chan og dunay lasa. No, dunay lasa nga mga pagkaon or mga imlim noon. Mo na ang gina-advise. Ang pag-inom og warm water kinahanglan diha mismo sa pagmata nato sa kabuntagon. So way lang no sa mga wapa nakatry gani, 'di ba? Kay observe rin ninyo. No, pagmata ninyo inom din mog warm water hilabi na sa mga luya ang lawas, tagburag kulang og energy. So way a cup of warm water usa ka baso, butangi og one pinch of salt, usa ka pudyot nga asin. No, grabe na siya makapa-activate sa electrolyte sa ato ang lawas. Diba kay mahimo kang alerto the whole day. Usa na sa technique mga katropa ha? So inana, warm water every morning. For una ang time sa ato ang lawas, itawag ka na siya elimination time. No, nga diin, kana nga tayo magpagawas gayud og hugaw ang ato ang lawas. No, naobserbaran ba na mismo ninyo sa inyong kaugalingon nga niya ng orasa, kadalasan, diha agid nga oras ta magpagawas og hugaw mo ato sa CR. No, tungod ka normally, mauna ang gitawag na to ga panahon nga ang ato ang lawas, mapagawas yun na siya og hugaw. And good news, tungod kay pagmatanim mo sa buntag, naiuban manggun, maabtan na lang alas 9, alas 10, no? Or tibok adlaw, mahuman na lang, wag yun ka pagawas og hugaw. At tungod kay lagi, basi grabe na kabarado ang ilahang intestine, ilahang tinaing mga katropa, and grabe na kaluya ang ilahang digestive system. Ang pag-inom og warm water, grabe siya makapa-activate, no? Niinigay yung kalihukan or normal movement sa elimination sa atuang lawas mga katropa. Diha gayod nga oras, alas 4 sa kadlawon, hangtod alas 8. Sa dihang kita gayod bumata pag muinom dayon og warm water. Habaw, mangka matatag alas 6. Inom dayon og warm water, di ba? Kay after muinom ka warm water, 30 minutes to 1 hour, baadto jud ka ana og CR. Tungod kay gi-activate niya, ang imuha gayong normal nga elimination sa imuha gayong lawas ang mga katropa. Eliminate toxins and waste mo na'y ginahimo mga katropa. So mo na'y pinakauna ha ang advice nga perfect time to drink warm water right after nga mumatakas kabuntagon. Ikaduha, before meals, bago ka mukaon. Bago ka mukaon, suwayi, inom ka og warm water. Hilabi nalapasan na ka og pagkaon, pila na ka oras, bawa nakas biyahe or nakagihimo nga importante kaayo, nga kailangan nimong dalion nga mahuman,
Unya, nalapas na ka sa oras, bago ka mo kaon, suwayi pag-inom sa og warm water, at least half glass or one glass. O grabe na siya makapa-activate, makaboost sa atuaga yung digestive system. O grabe po na siya maka-neutralize sa acid. Okay, inyuhang ikumpara, pag budiret sumog kaon, gikan mo's gutom, gikan mo's nalapasan, di ba kay matingalan mo halang ano?

Magisakit man ako ang tiyan. Oh, nakalitan gani ni anak nakalitan guro ni ay mao na ato ang tubag no tungod kay lagi gutom kayo hab-hab dayon. Oh, pero ang nahitabo sa imuhang tiyan indigestion. Labi na kay dali-dali pag-usap tungod kay gutom na nya unsa nang orasa. So aduna indigestion nga nahitabo or and fermentation nga nahitabo just lawas. So take note bago ka mukaon hilabindag nalapasan na ka or bisan pagwa ka nalapasan kung gusto ka nga din paspas kaayo ang paglihok sa imong digestive system. So wayi pag-inom sa og warm water bago ka mukaon mga katropa. Ikatulo, before sleep. Bago ka matulog, so wayi usab ang pag-inom og warm water. No, instead mo inom kag bugnaw din ha. Ilabi nag igang-igang ayaw pag-inom tawon og warm water bago ka matulog. Dako kay nagitabang mga katropa to improve sleep quality, no? Ilabi na kung gusto ka mahimong hapsay, mahimong nindot ang imong pagtulog, so wayi. Pag-inom og warm water before sleep mga katropa. And of course, during the day, tibok adlaw, ayaw tawon kalimot sa pag-inom og warm water. Gani ang warm water. Usa kini sa ato aga yung program. No, tungod kay aduna man tayo specific program for totally detoxification and cleansing. Kaya din ginahatod gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. No, halimbawa, sa mga tao nga din gusto gayod og total detoxification ba? No, murabag tawag din ni sakinan nga din niya ato sa shop nga din gusto ko magpa-PMSR, no? Or boss, gusto ko magpa-tune-up. O, ang kundo na po, na po yung mga tao, mga pasyente, nga din mo ato sa clinic, nga din gusto nila mag-total detoxification. So, kini ato ang ginahimo sa Yes to Health Clinic, we have 3 to 5 days total detoxification. Nga din, wa sila'y kaunon, kundi totally juice fasting lang. And syempre, kauban din ha sa program, kini gayong gitawag na to nga warm water during the day. Dako ka nag-ikatabang to cleanse, no? To detox. And after cleansing, after the program, di ba, kaya ang bation sa lawas, Dok, grabe kagaan akong paminaw. Dok, sa una, minum ko bisag tubig lang, murag barado ako ang tutunlan, murag dai magbara, maglisod og abot ang tubig sa tiyan. No? Biha lang sa tutunlan, murag magbara. But that is a sign of congested digestive system, mga katropa. No? And syempre, ang pagkahugaw usab sa blood circulation, mga senyalis ka na, especially sa atuang atay. Pero after cleansing, di ba, kay ma-feel niyo mo? Pag inom tubig, murag... mga na'y kadalasan ng mga testimonya after gayod, ma-cleanse sa atuang gayong program, nga din ginahatod gayod sa Yes to Health Clinic. No? Formation, a cup or a glass of warm water, dako kay kahimuan, mahitungod gayod sa pagkahimsog sa atuang panglawas. Silabi na, kung ang init-init nga tubig, mga katropa nga imong ininom or giinom, minugna ka na sa atuang gayong Santon Gold Herbal Tea, ay di ba kay mahimong nindot kaayo kini og mahimo gayog ikaw nga healthy mga katropa. No, instead nga diin hilabi na kung natsayod ka sa atong Santon Gold Herbal Tea, so wayi kini tuwa nga Santon Gold Herbal Tea play pipila idi, so wayi kini atuwa nga Santon Gold Herbal Tea mga katropa. Dagan salamat no sa mga niuban. Hilabi na sa mga katropa na ito nga din initanaw sa ato ang live. Oras na ito, alaon na 27 na mga katropa. And bago ta magtapos, ato sang hatagan o pagtagad, no, kinigay nagpadala sa iyahang mensahe. From 272, good PM Doc. Mag-as lang unta ko para sa akong lula na amanggod siya high blood. Doc, o napod sa heart na siya daghan ginainom maintenance. So mag-ask lang unta ko unsa may ask niya niya. So but anyway, no, ang iyahang concern siguro naputol ra ni iyahang text, but iyahang concern ang iyaha taong lula adin adunay high blood na apoy problema sa magid ni no, maguban gini ang duha sa blood circulation na problem, musugot kag sa dili maapektuhan jud na ang imong kay tawon. Makahappy pod kay concern siya sa iyahang lula. No, sa imong lula nga din adunay high blood, adunay heart problem na may maintenance, ipadayon ra ng maintenance no tungod kay advice man as doktor, pwede ra nimo dungagan ang maintenance sa imong lula ha sa atoang texter. Pwede nimo painumon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, ang Santon Plus Gold aduna na siya vasodilated nga chemicals gikan sa alsin. And then, apo na siya ay santhon, no? Nga din, dako kag ikatabang
para gayud sa atong blood circulation, especially cleansing properties from spirulina and balungga.

Ay, dako kay nagikatabang no sa mga kondisyon nga di nagitawag na to ga blood circulation na problem. Tungod kay kining high blood, heart problem, big factor nga di kinahanglan mahimong healthy ang blood circulation. Sa ato plus gold, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, dako kay nagikatabang sa imo hagayong lola. Iduwag ra na no sa iyang maintenance. Unsa man ning juicing therapy? Ang imong lola, mag-juice ka og one pepino, one sayote, and two pieces of celery or kinchay. Imuha nang i-blend, no, sir or ma'am. No, kung na, doon na mo i-blender din ha, one pepino, panitan, hugasan, i-blend, and then isunod ang sayote. Isunod po ang two pieces of celery, maunay combination, green na juices, ang tawag na tuana. Pugaon sa tela ang pure nga juice, ipainom sa imuhang lola. At least one glasses a day. Pagpili ra mo unsay mas pabor alas 9 ba or alas 9 sa buntag or alas 3 ba sa hapon, basta sa isa kadlo makainom ang imong lula, good for 15 days.

0: Proud the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network. 95.9 XFM Jensen.
1: Exciting dito. Mga nagpadala sila mga mensahe, mga nagtanong sa atong Facebook Live. Wa naman tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kinigayod ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Kanunay mag-aingon o magapahinomdom ang pingi ang imong lawas, o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.

Plus, gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causron sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, wala ikipaburan o gitapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga pag-disgut sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsyo o Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang Sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem

0: just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Shampoo di ay? Ah, masumot magandang shampoo. Ay, sa ka diya, Christian, na mo diya kagawa da. Ang hapon, Charlie. From the Kidmon. DJ Indamik o Ati Emily Flores at na lang especially Nemo Crush. Salamat. Sherwin Bacalso. Ayaw na po. Pasag di siya. Bakit ipugos mo na ito at itong kaugalingan sa mga taong dili na gusto na ito? At ito na silang itugyan. Sherwin Bacalso, lami na mo ambak bitaw. Kung mo ambak ka, balipayon sila niya, ikaw alkansi. O, oh, diba? Ang king adlaw, Sherwin, kay tungod laing-laing sugilanon, laing-laing hangit, laing-laing tao. Niagisag ko na, Sherwin. Nagilisan ko. Di lang isa, lima. Pero wa ko nahingon nga muambak ko. Kaya ano man, nga pa bang kuy ginawag kinabuhi, adunay paglao. Ana ra na siya. Mo ganing namugna ang buntag. Kaya aron adunay tay laing adlaw.

0: na kumuingon kang muambak ka, ayaw. Masisira ang buhay mo. Sabot ka, Sherwin? Request na ka tayo pag saad ang idol. Sali, titulo. Upat na mong mata. O, ayaw pag saad. O, sani ka kung ayan. O, sani ka tawag ani o sa kabisra. Hello, DJ. You're so hot. Shout out and watching, listening from RE Glass, Calubian, Leyte. Exciting! Hello po sa inyo, exciting dia sa Leyte. Maupay na hapon. Maupay na kulup mo. Tama ba ko? Gabi na. Ngayon nga po, DJ, pa-shout out ko sa akong kauban dire sa RCA. Nga si Ado og Angelo, gikan kay John Kian Alolor. Hi, DJ, pa-shout out from Mama of Davao de Oro, gikan kay Poy. Sure kung tama ni basigi baliktad sa ninyo ang pangalan laban ni mga sakit ninyo ngayon yung mga pangalan sa Facebook pambaliktad ron maglisog tag pagbasa din sa on air basigi lang palangga menta mo ayun ayun wala na lang kita mo ay asa mo tambag ko koron mo tambag koron crush ha pero di ta kasugtan mo tambag bahin sa prostate. Kay imuingon ra ka nga bahalag dili magkuan. Kumusugot ato nga tambag kay dili pwede ta na magkasakit in town Leonard uy. Tagbo man gani ampo ning uban diri nga. Sama ni atong pulos ato pagkampo Leonard kung imo ra pasagdan sila ma-prostate. Tagbo man ito pa ning kamot nga mahimsog. Sige mangitag ingon sa uban nga amping prevention is better than cure. Tawag niya ko ang migo eh. Ayaw itong katambag ha? Ayaw! Rabuyag. Kung kita ka, Leonard, tataka ka ka, na. Ayaw! Tapos ta din pang remind niya, ikaw lingon rag nga okay ra. Kapoy kay ka, Leonard. Kabaan ta anis itong mga tigpaminaw. Sige ta, pang-one din nga healthy, ano, healthy is, ano, health is wealth. Prevention is better than cure niya. Mayingon rag kag okay. Makasala ta sa Ginoo. Ah. Klaro, Leonard. Bakulbaan sa kunin mo. Pero na, Leonard, katawa-katawa. Ano kong Leonard? Katawa na siya sa comment section. Ana siya, PNDJ, great akong wife, DJ. J, labad-labad from Toledo City. Namina, Miss Radyo. Kumusta ito ang signal diya sa Toledo? Kusugra? Namay niingong ang lapu-lapu, di daw ito kay madungog. Hanap-hanap daw. Tapos iliso-iliso, ala na niyang kuwain. Ang tina. And I really love to see you tonight. Ah, okay. It's England done. Feeling na ko. Tama ba ko? Ano bitaw? Ano mo niyang gabi? Usi, talo niyo mo na ako. Lamok? Ano bitaw na? Ano mo itong ganahan mo gabi? Ira kitaon. Nga pwede, available man kung hapon, mahuman na magkog on air. Ayaw! Oh, abi pa lang, musta, lamok? Nga gabi, ira mo gawas? Diliin tao kung musup-sup o dugo, oy. Musup-sup o dugo. Mula lagi na si Doc Gigi, basta maabot siya na makakatuntay mga dilima o ba? Ayaw! Ang dang tao, eh. Primitivo Aguilar Oliverio, shout out dire sa Bacayan Villa de Mercedes nila Esmer driver. Ayan, diya sa may Bacayan. May pagpaminaw niya sa Bacayan. Grabe pangaringin ako. Primitivo Primitivo Aguilar Oliverio. Mura siyang pangalan sa kuan. Pangalan siya sa kanang hasindero. Na nag-iya og dakong kuan. Dakong yuta. Ayan. Mayang hapon, DJ. Regards daw ni Motiboy, DJ. Guapa daw ka, ayaw ka. Lamion pag yun. Ay, na lang siya nga. Salamat, Tiboy. Ay, na si Tiboy nga. Kung gilamian siya na ako sa live, mas lami ko sa personal. Ay, nasa ka. Pero una ang tanay. Ako sa tagaan og oras og panahon ang atong pipila ka mga pahinumdom. Ay, diin niya tao taod-taod ato nang madungga na nga to ang X-rated drama. Tapos ganyan mga radyo niya taod-taod ha. Ato nang kwen. Oh, sige, ato pa kusgin niya mga radyo kay pagbalik na ko taod-taod. X-rated drama na ta. Okay, ayaw kalimot, kusgi. Kusgi pag yun. Ito na lang, last na lang dyan. Alright, okay. 1:46 in the afternoon, katropa. Ayaw liso ang radyo, ha? Kaya mabalik na taod-taod sa itong X-rated drama.
1: Mga katropa, exciting!

0: kay Mr. Good and the Best sa kada higop ni Moses San Blas Coffee Mix. Murara ka ng kakaon ug mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka San Blas Coffee Mix. Good.
1: Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. San Blas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. San Blas Coffee

0: Saltone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone, Vitamin C.
1: Lupig pa ni mo ang scene zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na.

0: Ginagmahay. Happy kaayom eh. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalaki.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yun ni ka lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
4: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:50 in the afternoon. Ang oras, hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, I have my coffee here also. Tungod kay mas importante ang adunay kape nga imong imnon sa matagigayon nga ikaw murag galuya na. But it's not all coffee nga makahatag og kaligon sa panglawas o kahimsog o maayong benepisyo tungod kay ang Santone Plus Coffee Mix. Pwedeng adunay malunggay, adunay mangustin, og soya powder. Sama

itong kape. But pasabot ani, looking for the right coffee, Coffee Mix. Mapalit, D Plaza building open from Monday to Friday, closed during Saturday, will be back open on Sunday. Before ko makalimot din, no? Ako din ingon sa nga, nagkapay kayo po din sila free consultation and general checkup. So from 9 to 5, na sila ginapay kayo nga checkup, kauban si Doc Bernie. So kung ganahan mo, pero mas nindot yun, dili dapat ganahan, dapat yun magpa-check mo. Kaya araw mahibawaan ninyo kung sa may kinahanglan sa inyo mga panglawas o kinahanglan ba ninyo ginani, inana. Kinahanglan ba mas importante kay prevention is better than cure ka, tropa. Ayaw liho, kung liha pa nagsakit na ka, pinilikado ka na. Alright, Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa,

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang iyong bakit? Ayaw kong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
1: Mauni ang putol sa imong kinatawo. Mas sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat sa dwayang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: X-Rated.
1: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao.

ngayong adlaw kaninyong tanan. Sa masuking tipo minawahan ni ining programang X-Rated. Di na lang kita palami, ani. Hadlo ka na'y naasal. Kini nga itong usuwat nampo. Kabahin kini sa usa ka istorya. Sa usa ka babae nga taga Toledo City. Nga itong tagaan, ugi ngayon. Nga i-share ang iyang sugilanon. Ato siyang itago sa pangalang Dina.

Dina. 30 años. Nini. Ay, ang problema may tungod. Tungod sa mga pasangil sa iyong mga silingan. Matod nila. Ungo si Dina. Ang pangutana. Tinuod ba ka nga ungo ka, Dina? Suwat sukilanon. Nga itong gihataga kinabuhi. Nagiuluhan og.

0: Ida. Oh! Nasa ka man din na gabiing dako. Sige pa man kag panudlay diha.
1: Ha? Huh? Paano man tayo gabi eh?
0: Ay! Wala ka may bawa nga. Libi na mahayo.
1: Ay, totoo magkana dro eh. Wala na sa bagong panahon ron. Kalimutan mong good ko. Nga, may katulog. Mahayo na akong ko. Mga isulay-sulay na nang ako akong buhok.
0: Kalimutan man day ka nga. Ganun di mo naputna na yung buhok. Akala, yung buhok ay lapas ako na sa imo ang sampo na imong buhok.
1: Ay, Andro. Ay, yun din hilabde akong buhok, ha? Bahala na. Di yun nila ako paputlan. Bahala nagmasangko ni si Yuta. Di yun nila ako paputlan.
0: Na. Sige na. Katuna. Nakauna ko naman sa kwarto, ha?
1: Ah, musunod ako. Ayun, tinabati. Bahala, uloy. Di yun, doon nila ako paputlan ng akong buhok, no? Ay, yun na po. Wala man. Huwag doon ay nagtanaw na ako. Uy, si Mila man to. Huwag dali kayong nakapasalipod silang haligi silang bahay. Kung saan mo to siya? Ganina raka doon siya nagtanaw.

0: Lisa? Namatay ang baboy nila ni Nang Lagring?
1: Oo, namatay. O, magkapalimbawat pag yun sa balhibo. Kaya ano, nahabo ang tinae sa baboy.
0: Hey, Drew, ikaw ba binuang ka diha?
1: Ay, oo, lagi wa, lagi ko nagbinuang. O gituhuan sa kadaghanan nga, gibalbal ko no ang baboy.

0: Limuot na yun.
1: Dina!
0: Eh, kakatulos kong lawas na isa
1: oh, na niya. Oh, naman ikan sa balkon niya eh. Sabi mo na kung asa ka. Kamata mo lang kung awa ka sa kutupad.
0: Ay. Ay, da. Limuot kayo eh. Nakatul kaya kong lawas.
1: Ay, maodi ay nga nag-alindas sa ikaw. Luhag kay ka sa imuang gilingkuran din sa balkon.
0: Ay, masunod na lagi ko ni Mom Andro. Pangilan sa ko din eh.
1: Alas, alas. Sige.
0: Ay, kakatul. Bits kong lawas eh. Ay, nga lumang yun ni oi. Si Mila? Talinasap siya dito ako. Nag-apot ko na nga mong mata nga. Nagtanaw siya na ako tini sa balkonahe. Sabi silingan na. Kapila naman kumakabantay nga. Urang magsigi o paniin. Kaya ba tago na ba kung makitaan? Taon siya mo ni siya?

hacia adentro. Voy a tocar el balcón. Voy a

0: ang tagdad ang imong silingan.
1: Ma.
0: Oh, tingalig na suya lang na nimo.
1: Ambot ba mawi? Basta kilahi yun yan tinagdan ako.
2: Wa mo mag-away na imong silingan?
1: Wa man sad pa.
2: Basig doon ang gisiguro hinungtan nga nung naingon siya ana nimo.

0: dali kong lakaw. Kay hapit na rabang mong itngit na. Nagkabi, ang yung kuda. Ang ako mga hinayahay dito. Uy, si Mila. Siya kinakong ikasugat. Saan mo to si Mila? Pidagan man palayo nga nakakitaan ako. Naunsa to siya?
1: Naglibugid ko. Sige, pakita siya mong silingan, DJ. Tungod kay. Nganong mahadlok siya din hinako. Nga mura pa og makakita og ungo nga maglikay nako. O kung magsugat ang among mga mata, mulingiw dayon siya. O hangtod usa ka adlaw ni Ana. Maokini ang nahitabo.

0: kay ang tulo ka manok ni Darwin?
1: Ug nahabo ang tinae. Murabog! Kalabi itong kundis-kundis ang kalawasan?
0: Unsa?
1: Mao lagi na. Nya, naagi ungo ning atong dapit. Tunay mangtas.
0: Naunsa man taon mo, Drue? Pataka na lang yung mugbukaanin yung baba. Way ungo oy, way mangtas.
1: Way ungo, way mangtas. Be, be. Unya, kanang hitabo nga pagkamatay sa mga hayop. Unsa man na?
0: Basig ihas lang na nga gutom nga mananap nga gikan sa bukid. Ug nasaag dili sa patag. Ug mga unog ginhawaan sa mananap.

0: kapit mga alas 2-6 itong ang kapi. Uy. Ay. May paug. Huwag akong may nubog kapi da. Huwag nunog ko gido ka. Paglap. Naakido. Nasa kurangasin sa ubo sa ilang bahay ni Mila. Kanaugon ko ganit, be. Usa man ang nagkidap-kidlap. Usa man din ni, uy. Stake raman din ni napilit din, eh. Reflection na din sa suga. Daghan, yung kayong maila, Dani. Ako nang tantangon, be.
1: Ako, boy! Ako, boy! Mas kasakit sa ito, boy! Boy!

Ayak mengkal.

0: Mila?
1: Dali, Mila. Dali, Mila. Mana kata satu? Dali.
0: Eh, nausan man to sila. Nahadlok man ako. Gingan man ang kukungo ni Mila. Hain man to sublay nga nahugin ni Subos. Uy. Tangit-ngitra pa. Ako kaboton. Naradi ay... Tihana, Mila. Wara bayag yung ko mahilabot ni mo.
2: Kay nga no, kinsa babayhan ng mahadlok maputlan ng buhok, ha? Unya ba yun, no? Magsigi og sudlay bisag tungang gabi, ha? Unya ba yun? Kinsa may tarong nga amo na lang makitaan sa akong bana nga sa tungang gabi, magsigi standby dyan sa inong balkonahe. Naihiga yun nga mahigwaos ka. Murag uhaw kayang imong tutunlan. Unya ba sad no? Kinsa may tarong nga tao nga mangas ka sa sin sa tungang gabi O kinsa'y tarong nga tao nga magtuad-tuad ha? Unya ang makahimo rin gilana no? Ang ungo!
0: Unsa? Hey! Nagyan di maayo, Andro. Nagpakauaw lang yun na si Mila sa kong pagkatawa. Di pa na baybag yun niya nga ungo ko, no ko?
3: Ay, bayanin mo. Ay, ano ito ba, Yigun?
0: Dili. Patag mong gina na akong babayhana na. Nagpataka na lang yun na siya gawin si Maba. Ikihan ako siya!

Oto, DJ. Naalaan ko nga, ungo. Naalang ganit, tagi pang buhat, ungo dayon. Bitaw, DJ, mo ni ako nagkong problema. Nakakita kog away tungod sa among silingan. Nga gipasangin lan ko nga ungo. Nga ang tanan, niyang gipamasangil nako, mga sulagma lang. Parehas anang gili ko magpapatulog buhok. Katong nangaskas ko kay gikuha nako ang sticker sa SIM. Katong gikabot nako ang sudlay nga nahog. Giingnan ko nga ungo nga nagtuwad. Nakoy amiga mo tuwad pero di to ungo. Ay, shout out ni Moriniel. Damay. Wait lang. Bitaw DJ, nahog yun nga. Siya ginagsugod sa chismis nga ungo ko sa among lugar. O ni mga pangutana, ang sabay angay na akong buhato na aniniya, oy. Di naman mapungga niyang ba-ba. Ako siyang ikiha, DJ. Mo ka na akong plano. Pero unsa may ikiha na ako niya. Taganday. Oo, ano yan ang pagdaot sa imuhang kuan? Imuhang credibility. Basta na sa balaw. Ito na istoryan niya, tada. Kaya na pa ako, uwaw naman siya din na ako. Gusto na ako makabayad siya na akong da. Dako din he, tungkol siyang ginapabuhat niya pagpakauwaw. Di na guro may mag-abot ani o di na guro may mag-ayo ang among kabubuton ani tungod kay naglagot naman siya pugo niya. Tao DJ oy, kaunguon ko sa kalagot. Makaingon sab ka og. Kitkiton ko nalang niya mong silingan. Bitaw tambagi in taon ko ninyo, kausay angay na kong buhaton. Ako si Dina. Dina. Di na ungo, ha? Dini na lang kuto, mga akong sulat sa Gilano, DJ. At alam ba ako ang inyong mga advice, ha? Patugtuga de ang huwag matakot. O huwag kang matakot, DJ, sa eraser heads. Di na eraser heads, Duday. Murag huwag kang matakot. Di man na eraser heads. Orange and lemon, Duday. Basta mo na to, no? Basta bahala ko, an? Basta mo na i-tighten. Aminaw ra ko, DJ. Paabot ra ko sa inyong mga tambag.

0: mabuhay sa... Ay, na ito kanta? Kasi sige mo naman siya! Okay, sige rin na lang. Ipugos ba na ito? Basta niya mabash ng gitaan. Anyway... Doon na tayo caller sa Pickles Linya at pangutan on kung unsa bagay purpose o gano'n na naman magsiya. Hello, may hapon.
1: Hi, this is Rina.
0: Ayun, ito na.
1: Superstar.
0: Ayan. Anong masasabi mo sa ating Amerga nga nagkaproblema nga gipasangin lang nga ungo siya?
1: Para dili kaalimutan.
0: Ikaw na kayo si...
1: Tungan gabi sinyo ha?
0: Una, sige siya, reklamo nga giinitan.
1: Panitin mo, muna yung ungo.
0: Pila ko ka na sigpanit, muna yung ungo. Ay, naunsa mo sa Camila, masige sa kagpangamang. Kapuya po
1: din. Pag-ila sa ungo, no? Kawatan na mata ang ungo.
0: Sa
1: ungo?

0: Kung imo na tanong, muling yun na.
1: Kaya? Muna, sumoto siya kay sige muling yun man.
0: Pagtanaw na ni mo nga, kanang dili ba siya, kanang magkawatan og mata. Tanawa nga.
1: Sige, unsa may, rangutan na siya ba? Unsa di buhato niya, yan ang lokasuhan.
0: Ako na dyan niya, papaputulog buho. Unya, kanang, ayo pagsuot ka, kanang ginagawa yung sexy ka. Kanang sexy nga umo.
1: Bitaw.
0: Kanang kasagaran mong good, kaawag mo sa salida, kasagaran sa mga umo, kasong buho. Ya, magsayal niya, dili ka balong manudlay. Kanang siguro si Mila, murag maunay umo, kaya nga nung magsigi man po siya nagpamantay ni mong kung sa ibang buhato ni Rika kami. Alimot ang kaso bukoy ako gani, nagpaboy ka at magani ko ron.
1: Kano man?
0: Ginaan lang ko, alimot man, kapay sa dalay baga makubo.
1: Ito summer, mang good food. Nya ka tong part nya ka nang kagigidaot naman yung pagkatao ka nang chismis ba so
0: na iki ha
1: kana iki ha
0: na ba si ebidensya
1: ayo Unya kay guan pagyud lantaran pagyud nga ginakuan siya ginasinggit-singgit nga ungo siya di ba
0: mo gani makabayad na danyo sa ipagpakauaw man na
1: mo na ay nako mo na
0: ako pa na iya ko na ay
1: ato na atong tabang agkiha oy kumao man galing
0: ay
1: mo na today paminaw dia Dina ha, paminaw ni Kuan o. Oh.
0: Paputol na imong buhok.
1: Pag isa kay gangan, sige kag reklamong ikag. Sige sa reklamo.
0: Imong buhok ay mahal kay nang buhok ron, ibalik ya.
1: Mm-mm. Ay, mahal din na di ay?
0: Oo, oh, himoon man na nilang way. Paliton man sa mga bayo.
1: Oh, sige. Kana, ganahan ko ay na. Ako sa naibalik ya ako, kaya ka ba? Ay, nakakita ka sa ako sa live ka ng Miss M? Wala kita, no?
0: Wala pa ko ni follow ni mo kay. Ayos sa kung inimay nga nasulod rin na.
1: Ayaw ko i-follow. Tanawa lang ang live sa XFM.
0: Okay.
1: Kari akong book, mabaligya
0: ni. Okay naman yung book. Di man taas, di bubo.
1: Oo, mabaligya ba ni? Kay murag ng warta ko, mga nagnanginalan kong kwarta ba?
0: Alanganin pa, uy.
1: Ano ipakulang pa? Sige, patubuan.
0: Ayaw lang pakuhay kay Emian, mong kaana.
1: Ah, sige din. Na lang. Abay na kong makakwarta na ako. Okay, thank you, kaayo. This is... Ayan.
0: Ayan ako na, Iglit.
1: Oh, sige, go.
0: Iglit, ayun ako nga, pe-birthday akong yan nga si Tia Gloria Ihati, na nag-birthday rin wadlawa.
1: Mm-hmm. Moina, happy birthday sa imong iyaan. Ayan. Yes.
0: Salamat kayo.
1: Papa mo.
0: Exciting.
1: Sabi ko sa si Miss M, ano yung mga kugihan, gid nga mo tambag na to diri on air. Salamat kay Miss M. Busy ba na si Miss M sa iyahang negosyo? Pero muhigayon gid na siya gyud. Muhigayon gid na siya sa pagpaningkamot. Nga mahimamat. DJ, nangutana daw si Tiboy, katong bayot daw nga iyang gipatuwad. Ungo ba daw to? Ba-ba-o. Tuwa, dili ikaw, dili ito ungo, kaya ikaw may nagpatuwag. Tuwa, sabay. Kapuyan ni mo eh. Hello po! Magandang chinita.
2: Bye nga po.
1: Uy, murag bago ni nga. Murag bagong balik ni.
2: Wag ka masaya, baby. Kanya na kong buntag, ibalik. Gikan kong Manila.
1: Gani, usok kag Manila na. Atan kagkwan, impeachment trial? O kumusta mag biyahe? Baka... Baka ano, alam mo, galing kang Luzon eh. Baka biglang nagbago ka, tsaka nagsasalita ka na ng Tagalog.
2: Wala.
1: Ay, ano na pa naman kung mag-Tagalog, kinugay na ko waka-strike Tagalog. Wala lang di ay, oy.
2: Ay, nagutpag.
1: Bisi ko nyo, taga-ag chance ay ipakita sa base din mabalhin kong Manila.
2: Ay, kanano, nung mabalhin kong Manila. Opportunity na nangyong mo makinigal logika.
1: Gawin. Anyways. Nga, usa may machika ni mo ani ato ang letter sender nga si Dina nga naalaan manigungo ato kumari. Pwede ba daw niya kasuhan? Pwede kayo?
2: Pwede na nagitambag kay MSM. Palabuan ko pa na.
1: O ka na. Pabilibay gino ha. Kisi.
2: Palabuan pero maaaro sila pa ng tamoy.
1: Sige. Sige daw, Bey. Arapamina diha, Dina. Liso ang radyo ka ng mawang signal. Sige, go.

0: isuda po dano.
1: Kalo.
0: Isuda mga lagongo. Ay, ay.
1: Okay. Mga, Adina, usay rin yung solusyon na ng kanan. Ay, kaso na, kaya pagpakauha mo na yung hindi mo. Kaya kung ka na lang mga ebidensya ngayon gingon na may hindi mo niyang kapasihan, hindi mo na ba, oh. Basta pa, why ungo nagipailan ng gasto sa korte? Na inaran na lang ko pa daw naman ko sa kong katiguan ngon pa mo.
0: Kaungo, dili ka ilhong kriminal.
1: Ay, para yun nga makusana na, para mga mukalma na siya o mahilo na na siya. Para ako. Ay, kaso na. Para makutulan ng iyang kuwan. O, iha, niya tapos. Dito yun na pagkuhan, niya ikaw ang madagdagan.
0: Oo, talkasiha ba?
1: Ikagawa po na kung tambak ni mo, o ba nang imuhaan ko, o ba nang imang image sa iyong patigi o ganang gawa sa tungang gabi eh. Eh, usasab na sa kuwan niya kadudahan daw. Na dinagyod nga kay kagbuhok.
0: Correct. Ako ani, ako, kay taas magkuog buhok, medyo taas kuog buhok. Tapos,
1: ani, mas taas mong itong iya kayo. Asa na tama itong iya?
0: Oo.
1: Para sangko ba ito sa lubot o lampas pas lubot?
0: Abi na kong maapil na ko sa mga listahan sa mga ungo.
1: Ah, dali pa, dali pa.
0: Kita mo na yung...
1: Listahan lang sa mga diwata lang.
0: Ay, nabitaw. Same, same.
1: Mula, na... Buhata ang gusto nyo ba? Para mahunong na ng isyo na nagkontrol ni
0: Mata. Para mahuma na kaana.
1: Para mahuma na kaana. Huwag sabi niyo pa kung manamilit lingkot kaya DJ Rina.
0: Hmm.
1: Kumusta naman tayo ang tanan ako mga katropa niya.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Bisa na sa ragyo sa mulupan.
3: Munang na may ngon nga ka ng atikatikan ko. Di ko nyo mahilad. Pawawara ko, pero bisan asa na ko naabot. Di ko mailad, kaya ako may mangingilad. Ah, Davao del Norte na sa Kapalong. Musang Kapalong, Roy?

0: Oh, nako kapalong lady.
1: Kala, sige. Diyan lang ka, oy, dira ko si Bu. Mo, bitaw tinuod nakatong na ako, nakadirisa si Bu, naapo kog dabo di oro. Mo nang giingon nga hindi talaga tayo. Ano ba talaga ta? O ni kanta, dili mo ta apil. Anyway, Alvin.
0: Arnel.
1: Ay, so,

0: Pero usap mo ato niya, like, ay, paminan ni mo, dapat ba niyang kasuhan?
1: Oo, okay. Pamasangil ba yan na?
0: Gato niyo, ang pagpandaot sa imuhang...
1: Pandaot ba yan na?
0: Daot.
1: Ang nakakuan po niya ba kay mukawas-gawas po siya. Ang naslusis, gabi, eh, nyataas po kayo sa buhok. No, malahan po ba?
0: Na.
1: Malahan, pero di man tinood. Mga nilisod. Matangil, tamanggap po. Ganyan, ganang ba? Ipa, paano? Ang saman di dyan, mahagi sa barangay, o porok tao na.
0: Pwede na po dirisko, ah. Ay! Mahagi kita barangay, din sa barangay. Ngayon, anak, pwede naman ang ipadulog sa barangay, actually.
1: Ito?
0: So, may paminaw niya dahi, ha? Paminaw.
1: Ginapakata, very istorya na, lahim po kayo na inanak.
0: Oo. Ikaw, mahimo na kang...
1: Ulaw kayo ba? Ulaw, ulaw.
0: Yan ang mga tao, ay na magduhula na niya, oy.
1: Ay, magtinood lagi, kinapin na ilhan, pero Rickman, kawata mo itong manok mo.
0: O, lahat ito si Rickman.
1: Ito nga.
0: Ito nga. Oo.
1: Ito?
0: Sa kama ni Ron?
1: Di, magkuhan lang po siya sa kaugalingan niya. Sa matawad lang ang barangay nga. Diwa, magkuhan ba nga, ibibigin siya. Malaan lang siya. Reklamo na, eh. Sa mga DJ, upang pabarangay na to?
0: Ubanan na lang na to. Ubanan na to, ubanan na to. Pero ako magaling.
1: Pabalik mo, DJ.
0: Alright. Anyway, betaw din na. Tumana to, giingon ni Arnel nga. Pwede na gika mo dulog barangay. Labi na ka ng mahog, naman ganang gidautan ng imuhang...
1: Nakubaya, nagdamit ang napatangin ko
0: na. Oo, ano na siya ikuan? Ano na ni nasa balaod na siya? Oo. Ang pagpangdaot sa inyo hang di ko sa itawag ni sa Bisaya. Uy, di ko ka bumugamit sa Bisaya ba?
1: Bisaya? Uy, kitang bisdak na ba yan ka?
0: Ay, usay ka ba? Usay magpapiling-piling. Be, punta nga ka ng kuan.
1: O, ganino?
0: Ate. Ang puri! Anak. Kuan ba na ako?
1: Anak ba?
0: Muna siya'y kuan. Paninirang puri. Nanay siya'y balaod nga pwede. Nga,
1: naayon na siya. Oo. Pakaulaw yun.
0: Labi na yun, Ana? Kumoto siya diha day.
1: Well, wala pwede... siya ebidensya po na.
0: Oo.
1: Kana siguro ba?
0: Ano naman ito ebidensya? Kay mahog man ang kuan. Ginasingit na good sa tanang mga sa mga kuan. Sa
1: iba, na masangil.
0: Kitkiton ko ning microphone ron. Ay! Lagot na ongo ako ng amigang si Dina. Sa puton siya ko ron.
1: Nalagay ko'y kaila, pero di man ito. Kawatan na itong manok ko'y si Rickman.
0: Ayun, tapos ayun. Ito pala si Rickman. Walo, isaw kong Rickman. Nang inabuhi naman ito.
1: Nangin ako'y nag-i-10,000 po doon.
0: Ay! O, pwede ang kasuhan niya.
1: Idol ako ba?
0: Okay, idol niyo mo si Rickmar. Oh, shout out Rickmar. Oo, maganahan po ganahan po ko ni Rickmar, oy. Okay, dili toxic na kuan ba ka nang walang kawat-kawat lang. Tunan lang tanya mga otog manok. Ay! Ano, simple lang. Simple lang.
1: Oo.
0: Semi-legal, semi-illegal. Ay! Pwede naman siya maingon nga, legal man eh, kaya content na ako. Pero semi-illegal, kaya takabaw, tinuod nga nga, what? Metal. Ang hinding gyapon ani. Ikurakot lang gyapon ta. Ay! Bitas sa
1: nagtanaw.
0: Salamat kay Arnel, hanak kay Kuan Arnel na kay shout out Arnel.
1: Na in town ay.
0: Na in town ay pre buyag. Kapuya ka istorya ng Arnel, oy. Inani gini taga Kapalong. Ay.
1: Si Bo din, di ba?
0: Ha?
1: Istorya bitaw nila nga. Nakatuon ko diya si Bo.
0: Ang bitaw no? Kani gini taga si Bo?
1: Makatuon mo. Lagi?
0: Kani gini taga si Bo ba? Bisa kung saray panodlo. May nalang gani ning isa kauban ako spikas lawa kay Bulano ni. Ay. Ay po niktirada. Ikaw kay naman. Good, alkansi ka.
1: Ito na ako, kahati DJ nga, nagbutuwa na karoon. Hindi ka silang tibo po ba?
0: Okay, sige.
1: Siniparig ko daw, kari malinaw po niya. Buhat daw silang balay daw niya po.
0: Nagbuhat silang balay?
1: Oo, kaya katigong na sila.
0: Oo, ayoyong. Kasi pangalan?
1: Massage po sila diya si Buhat.
0: Kasi pangalan?
1: Pareha po na ako. Juniper po.
0: Juniper. Shout out Juniper. Yeah, yung Juniper, eh. Ay!
1: Kasi nga, kinakupigyan ako na magulanggot.

0: Na, shout out sa mga Jennifer. Congratulations. Salamat sa imo, Arnel.
1: Oo,
0: magkita sa barangay
1: Ugma.
0: Uy, yan kay hapon man.
1: Ugma na gani.
0: Oo, Ugma na lang. Salamat ha.
1: Sige. Salamat.
0: Salamat
1: kayo, salamat.
0: Oh.
1: Exciting.
0: Uya. Uya kay Stress taga Kapalong, eh.
2: Uya.
0: Uy, siya gamay. Ha, baby. Hinay na mong istorya, pero kapoy. DJ Reyna, ungu ako. Ah, unsa? Ungu ka? Paaka ko, B. Pwede, ay! Ako'y paaka, B. Ako ang ungu, Sunod gani, magtambay kas gawas, pagsuot na lang og puti, aramura na kag white lady, dili ungo. Kapuyas mga tambag sa kong mga kahigala. Usabay, tinuo dani. Ayun na, caller, isa ka caller, last caller na to. Hello!
3: Hello!
0: Kinsaman?
3: Ayong hapon!
0: Kinsaman ka?
3: Ayun si Boy.
0: Boy?
3: Boy!
0: Boy!
3: Ay, get...
0: Boy?
3: Boy? Ayaw. Also, this dinner in Amo, naman yung umod of Cillian Mandayon.
0: So, may maluuya po sa akong mads, oy. So, may maingon naman niya, boy. So, may kaso...
3: Really, boy, boy, ba, boy?
0: Papuya, di mo, oy, boy, di ay?
3: No.
0: Sorry, boy.
3: Grat ba?
0: Nag-sorry na ko, ha?
3: Oh, nga siya, ibigin siya itong Cillian siya, ha?
0: Digi patinta si boy. Gihaw ka na nako. Sugi siya sa advice.
3: Ayaw! Ina siya nga. Nakaibidin siya kay... Ipatawag na yung barangay. Uy, maulawan ko niyo mo.
0: Kana! Sumbagay! Kaya mo igsoon! Sa paman?
3: Ina lang nga. Kuhan. Kaya di... Pagkapos barangay, wala. Oh. Kapirmahan na siya nga. Di na siya mong ilabot siya.
0: Tinoon? Oh.
3: So, Selingar man sila. Uy, mapo de ya. Kasi na si allergy mga ator na mga itong ibig, eh, ba?
0: Mataw. Sabi na si Mila, uy.
2: Ay,
0: nga.
3: Importante niya, di na. Huwag kayo buhat nga natamakan mo sila.
0: Waka kang kakit-kit og tao.
3: Wala na ba? Uy, usap mo, hayop man to. Ilan mo, pagkit-kit.
0: Ayop din. Tama.
3: Ana lang, ano lang yung matambang ng uusin mo ha? Kung mag-agwanta pa ka, agwanta.
0: Oh, okay.
3: Pero kung di ka agwanta,
0: Unsa man? Kita.
3: Di bang kuungo.
0: Kung kagwanta, ana si Poy nga, kung kagwanta pa ka din ha, agwanta. Pero di ka nagagwanta, halak, kit-kita na na.
2: Ay, ya!
3: Ana na lang. Sa silog, siya, tuwi, siya, barwi, kumaruti mo tambag na ko siya, Kim.
0: Baso, bi, asan ang baso? Dok JJ!
2: Ay, ya!
0: Murag ako kay istorya, murag ikag tagay.
3: Yun, sa tangi, dili sa WRB.
0: Uy, ana ba, sige, hunat. Labi. Sige lang. Ora to? Asa ba kas Dabo de Oro?
3: Mawab.
0: Ah, oh, Mawab. Mga gwapo ra bang taga Mawab?
3: Ay, buya kariya mo, buya kariya.
0: Totoo an bi.
2: Ay,
0: ah! Shout out din yas taga Mawab, di ay. Ming pagpaminaw, salamat kaayo Poy, ha? Poy, katropa mo!
3: Exciting!
2: Ay, ah!
0: Ayan. Kung daghan kitag tiwaminawan sa Mindanao, Doc CJ? No, halos taga dito naman manawag. Asa ang Bisayas? Kari taga Cebu mong busy kay diring city. Naning orasa ba? Manang wala. Instead, saan pagtawag-tawag nila. Ito mong karoon sa Mindanao, runting pingkapi ron. Oh, lahi pa sa ito. Kaya mo higayon yun na sila maglingkod-lingkod. Tokong-tokong, tagay-tagay. Bang paminsar alas 2:41 naman di ay katropa wala ko igong oras para magdawat pa og caller og man na pud adi di ugma yung Friday naman di ay sa sunod na punta si mana magdungganay ayo kaguol ha kay magdungganay ra maghihapon da basta di lang ninyo palungon ang inyong mga radyo. Ako ni basta na ay di ni di leo na to be asto ayan DJ Reyna oh DJ

Jirena, ungo ng sender ni mo. Bisan ungo na siya, chulaon ako ng mga ungo na... Ano na ba tag-chula din ni NDP? Nagpatambag na gani si Dina, iwan naman ang chulaon. Kuya ni mo, oy! Kuya, good. Eh, may gani, huwag ka na nawag. Talimang kag muna yung ingon. Sunod gani, magtambay kas gawas. Pag soalan mo na ako, gibasa na rin ganiha. Patambaga ko, crush. Wali ka kasulod ko, ayun. Kanang, tawag ani, DJ Leonard. Karong, may ganihara ko si paabot ang mga tawaw. Ay, mataigong oras. Oo. Nagahin, duro tag nanawag rin. Kinaunahan mang ka. Ano sa DJ Reyna pa, shoutout ni Dirita kan Ibo, especially to Dwight, nga sipat kaayo. O Ace Money from Ron Rex. Saan pa sabot ani o eh? I don't even know what you're talking about. DJ, kung ikaw daw ang mag-ungo, okay kay Lamion. Ingon ni T-Boy. Swertiha, rabot sa kumakit-kita. Anyway, alas dos karantay dos na. Makahilo pa tuod. Luya sa? At naganinig ko anon be, mag-final breakdown na taan niya itong tambag sa itong kumari nga naalaag ungo diya sa may kuan, Toledo City. Adunay kuan, adunay basihan ang itong tinatawag nga paghuba sa ito ang dignidad. Diri sa Pilipinas, ginatawag na ito ng defamation. Magresulta ni siya o sa criminal o civil liability. Pero didepende na siya sa sitwasyon, ha? Adunay mga nag-unang sakop ni ini, anata sa Article 353-362, Revised Penal Code. Kung gihimo ni online, pwede niya siyang ma-appeal sa Republic Act No. 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Libel, oral defamation, kanang slander. Ani, oral defamation, ning gibuhat niya sa imuha, ha? Kuya, wali akong programa. Ay, kundili palami, abutag abogado. Oo, gabi naman gid ko ka-talented, ani. Kabugaduhon, kaunsaon, ka-artistahon, ka-direktoron. Sabi kamudilon. Ay, kung kanalag. Mabi naman yun. Erbitaw, di na, kani, nangutaan naman kagid unsay may himuon ni mo. Batok nga to ani ni Mila nga, nagpataka naman ni siya og yawit. Akong maingon sa imo ha, muduol ka sa abogado, una duol ka sa barangay, kung di madaado ka abogado. Ako na ginimubato na niya, una gimasod ani sa iyang gibuat sa imo ha, oral defamation or slander. Paninirang puri na binibigkas verbal ba tayo po ng cyber libel kasi internet man na siya so, posting mga digital publication na ha para ko maingan sa imo haron mas maayong nga muduol ka sa barangay. Matagaan kanilag unsay sulbad ni Ana. Ano man yung ako ang anyong tingog-tingog man. dito ha, mura ka maingon sa imo ha. Sa karon gyud kanang imong problema ang giigang kabantay mong kuna sa imong suwat nga giigang ka. Normal gyud kay di man ka magpatupi. Igangon jud ka. Nya kanang mga tol pug ka basig sa abog ng dasa imong kuan, amo ko nang hilabot no imo man ang kinabuhi pero basi din. O yali kayo na po namang kuan o gabi ha, ipaglihok-lihok o gabi kay basig ka ninyong lugar ba dili pa open sa daghang tao nga kanang gani maka kay may magsudad kay bahalag na magpasupasok ka ng gawas, di bang ka mainang ugo, adik noon. Das bukid, nakas kuan. Kitaw-kitaw, kisaw-kisaw ka anang gawas ng gabiing dako, mainang kagungo, di na syudad, inang kang adik. Payong likay na lang. Pero kato mo kung buhat manggod, murag ipagawas sa magandang istorya ngayon, anak ka, murag, okay, lahi na po na siya ang istorya. Kinahangla na gid nga. Kinahangla na gid nga ka na ang kuhan.
Okay, pwede na kamo na hinungdan nga maka-apekto sa inyong pagpanginabuhi. Pwede kayo po na maka-apekto sa inyong relasyon isip

0: mag-asawa. O nang wala lagi sa iyo kung mubuhat ka o doon na kay lakang nga buhaton. O ano man kung igong oras, 4 minutos una mo tungtong ang alas 2:50 sa kahaponon ka tropa. Ayaw kalibot nga magdunga na ilang gihapon sa sunod simana sa programang X-Rated o Wanted Kilig. Mo nang perming pagpaminaw ka tropa. Sa Wanted Kilig, ganunay kung anahin na lang ito mga ninot nga mga tukar kundi ilami sa dunggan apan sakit sa dughan. Hanapon na nga ito ang programang X-Rated kundi inatumadungan ang mga kinabuhi sa tao nga wamantay api sa sinugdanan pero kitay musulbat. Ayaw! Kundi na tumadungog ang kasakit, kalipay o kalami. Ayaw! Ubanan sa mga hagit sa kinabuhi sa atong mga kahigalaan sa lain-lain dapit. Ito mga suking tigpaminaw nga nakadesisyon nga diri na lang mudagan sa atong programa. Gihimo na kunyong abogado / mananabang / love advisor. Ayaw! Tanan na lang. Nabi na sa akong kontrata. Anyway mga katropa, I have to say goodbye. Thank you sa atong mga kaubanan. Nasa Pikas Lawak si katropang Doc JJ sa ato ang master in control, ang atong head technician. O nga ato ang mga kaubanan diri sa station. And of course, amping mga katropa ha. So far, wala naman siguro ang ashfall nga grabe kagahapon yun. Pero yun lang gihapon o ka ng dehydrated katropa ha. Tips sa inyong mga katropa. Kung gusto mo nga makontrol ang inyong timbang sa lawas. Sa lawas, isa sa mga tips nga buhaton nato, kanang gusto nga di manambok ha. Kabaw mo sa tips. Kita man ko itong lawas, usahay mo signal nga gutom ta. Pero actually, usahay po na nga to ang pagkauhaw ato siyang buhaton nga i-interpret na to nga gigutom ta. Mo nang bisag wa gigutom imong lawas mo kaon ka, pero actually giuhaw ra ka. Oo. Mo na ko natunan recently. Bisag iuhaw ra ko halakaon. Ayaw! Una, nimbus ok. Maglisod og papayat. Anyway, wala na siya. Chika lang. Ewan naman kung igong aras. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dahil salamat Luzon, Visayas, Mindanao. Ugma po ang lide, ugma pohon. Lunes pohon. Dito sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo! Exciting!
1: Exciting!
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kakla

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Gold. Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka maminaw ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM. FM.
2: Grabe naman ang exciting, oy!
4: 95.3
3: FM. Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
3: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santron Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santron. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santron Plus Gold ug Santron Vitamin C.
4: Santron Plus Gold.
5: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santron Plus Gold, tulo ka capsules o sa bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santron Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santron Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: X-FM
2: Santron Plus Gold.
6: Ako si Andrew, ang akong punggosan na uwang dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santron Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag inom sa Santron Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santron Plus Gold.
2: Santron Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol

0: Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
0: Santon Plus.
3: Undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Texted by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ng doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ng Santon Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kung maminaw

0: sa XFM.
1: Sauna, katong wala pa ko namina og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang? Okay, ikaw wali tawag pa. Lagot ba d'yong kundi mo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon pag kabulan, wala kakabayan?
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

VisionX Plus. Ang VisionX Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.

Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asyang gisulayan, tatlo ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kape.

0: Ako si Aileen. Usa ka sa Sclerk. Tibok, adlaw nga tindo. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: X FM.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kong inom og soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Get ready, Cebu!
7: The biggest and most colorful running event of the year is here.
6: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
7: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
6: Choose your challenge.
7: 6K,
6: 12K,
7: or 16K.
6: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
7: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
6: four iPad A16 tablets,
7: four Sony wireless headsets,
6: four Huawei Watch Fit,
7: four smartwatches,
6: four JBL Go 4 speakers,
7: four Huawei FreeBuds,
6: and many more exciting prizes.
7: Register now.
6: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
7: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
6: Run, celebrate, win.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Weh, sa una, sa wala pa ko ka mamino, XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pero karon, sukad na ka maminaw ko XFM. Pweh!
10: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire.
9: Pag-uha diya! Wapag ko na wag pang lampi dire. Unyang taon-taon, manghugas sa sagong plato. Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
2: X.
8: XFM.
2: FM.
9: Grabe naman ang exciting, oy!
1: 95.9 XFM Jensen
2: XFM
11: Exciting!

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: X-FM.
3: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas Gold. Ako di si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Blas Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.

0: FM. Handumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. X FM.

0: ang imong gipangita kanang kape nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukinin hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Lab, abri ko.
5: Ha?
4: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
5: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
4: Okay, Roy. Wa pito ko'y kauban.
5: Ipa wala. Pero ako, naa.
6: Ding! 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting!

God is good. And all the time. God is good. And all the time.

Walker.